0: Panginoon. Kaya di ka na nun maggalas kung nata hanggang ngunyan. Itong sarong kakontrata tang ahensya man kang gobyerno. O ikaw ba gano'y makapagpatutuo ta? Or ahente ka bang bagaduman sa baliyo? O, 10 bulan na! First time ever, dai pa nakakabayad! Ara, dai talaga. Maayo pong kwarta ang gobyerno ta. Kaya kanina put ko si Madam, Madam, bakit wala ng pera ang gobyerno? Sir, hindi ka ba nakikinig? Hindi ka ba nanonood ng balita? Nandun na sa maleta lahat ng pera! Art lamang. Masaklap talaga ini Manoy Tupi. Sobrang saklap. What? Kaya inipakiulay ko man sa mga nakaantabay pirmidig di sa Radyo Ragon. Dapat mamuklat na kita sa katotohanan na ang pagpipili katsatuyang mga leaders, mapalukal man yan o nasyonal, nakadepende po yan sa tuya. Nakadepende in a sense na pag nasala kita sa pagpili kan mga leaders ta, kung ang napili tama bas na leader, di po kitang asahan. Wala kitang asahan. Aron kay ni ang totoong sitwasyon digdi sa tuyang nasyon. Di ko kamupig papadisganar. I'm only stating the facts. Mas masakit mga tugang kun ako apisar kan muklat an sa kuyang mata. Alagad tuyo kong papadiklumon an isyo. Tuyo kong lilipudan an isyo. Tanganing magbutabungog-bungugan man ako. Di pwede. Me, ha? Being a radio personality, part kan sa kuyang obligasyon bilang sarong media man, may pasabot sa induan katotohanan na ini. Bago po ni istorya sa makangkong, ini mismo ang nadangog ko duman sa sarong national agency, ha? Kanakaaging aldaw kun sa in napasyarpuan sa inyong lingkod. And it's very damning. I'm sorry for the word. Nakaka-PI talaga, Manoy Tupi. Nakaka-PI talaga. Sisi man mamuyakan, Manoy Tupi. 5,000,000 aldaw na pinalidad. Baguyan basta-basta, Manoy Tupi. Bilangon mo na sana, computer mo, Manoy Tupi. Pirang aldaw igwa. An sarong taon. An kalendaryo ta nagsasabi 365 and 1/4 days. Pero siyempre, bibilangon taman sana dyan, so working days. So, imenos na lang ang Sabado, Domingo, pati na ang mga holidays. Assuming there are at least about 250 days o 240 days. O, bawasan na ng mga holidays, ha? Including Saturdays and Sundays. O. Still, we are talking about millions of pesos. Subot sabihon, kung sa tuya pong iibalwaran araw kayong mga pangungulekta kang gobyerno, sa mga arog tang arog mi na simpleng media entity sa naman, matitig ba kita man ito pe? Dahil kitang padumanan oy. Because inipu ang katotohanan sa likod kandainang kwarta ang satuyang gobyerno na padumana sa mga makbas masupugon adi. Kaya ako kadabis nakakahiling ako nin politiko Manoy Tupi. Ang pag-iling ko, garoon ba gano'y suhudlom? So, aram mo na yung mga maabas bagay, itong may takop baga ang lalawgon? Iyon ang pag-iling ko kan mga put... Papamuda na naman ako. Madumana ako Manoy Tupi, di ba ang mapasalan? Sa pangaram po ni Manoy Tupi, dyan sa ibong na kwarto, natutrukisa naman ni Manoy Joko Bayadi. Sa pangarap po kan interong manakaantabay digdi sa Radyo Oragon, salamatunon sa mga nagkakarakan dyan sa tindahan man ni Nanay Lydia Astillero, Anastillero Cantin. Salamat po kan sa inyong panagos manapag-antabay. Good morning! Liwatin po ang sa inyong amigo si Papa Rod Rod Perez, Marina Pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
3: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Alam niyo ba na ang turmeric ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang turmeric ay nakakatulong sa pag-iwas sa nausea o pagduduwal, panlaban din sa pamamaga at sakit ng mga kasukasuan. Malaking tulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa ulcer. Mabisang panglaban sa sipon at ubo. Nakakatulong din para maiwasan ng cancer. Kilalang nakakapagpababa ng blood sugar level. Nagpapatalas ng kaisipan. Mahusay din para sa mga nagbabalak magbawas ng timbang at probadong nakapagpapalakas ng ating immune system. Yan ang turmeric, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Reliving your memories.
6: I can see the pain living in your eyes.
5: And the songs that made you smile.
6: No, I can't.
5: And the feelings you won't let go.
6: If I only just begun.
5: Oragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin! Dahil extended na,
1: mas marami pang araw!
0: Mas marami pang entries!
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Hoy! An oras, iguan na tabi kita nin 3 minutos lampas an alas 9 kan morning.
0: Uyan na ang programang Mayong Preno sa pagtukarkan mga isyong kontrobersyal. Urago ni Rada Bicolanja. Tuyong piglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago ni Rada Bicolanja. Maisog alagad may pagmakulog sa mga taong mahuyo ang buot. Ini Rada Bicolanja. Uyan na ang lalaking salit-sala alagad malabagyo kung bumirada. Eric Civit.

Maray na aga Luzon, Visayas at Mindanao. Maray na aga makontrobersyal na albay. Siyudad kan Legazpi City, magandang umaga. Aldaw nin Biyernes. Petsa 20 tabi, bulan kan. Anong bulan ngunyan? Hunyo. Taong 2025. Welcome na tabi ang gabo sa laog kan programa. Sa liwat kita na naman ang magralabo-labo, mag-iris krima. Inian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Kaming lahat ay minata pa naman. Solamente the one and the only, nag-iisa, walang iba, si Aka. Naman kami. Aki kan Albay Eric Sevilla po lamang. Mahilig kami sa mag-iribanan kita poon alas 9, sagkod alas 10 kan aga, Lunes, sagkod Biyernes. Ayun ka ating ating ba? Sa programang Uragon Birada Bicolandia. Ang programa na mamati kita sa 90.7 Radyo Uragon News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez. Sa pangaran ni Pading Joko Diaz sa technical side. George Valderrama sa tower. Namamati man tabi kita sa bilog na kinaban sa paagi kan Rad Uragon Facebook page. Bukas ang text line, pwede ka mong magpalagatik katawan ina sa 0995-943-9391. Katawan, katawan, ingatan ang inyong katawan. 0995-943-9391. Sa smart number, pwede man kamong magpalagatik sa 0961-355-6393. 0961-355-6393. Yan kung may nagmamati pa. O, masira mundig ni magprograma ta, maliputon ang aircon, warang dakol na aberiya.

0: Bicolano, urago!
1: Basta Bicolano, urago!
0: Basta Bicolano, urago!
2: Ano ang istorya? Appointment tabi pa ding Joko ni dating gobernador, dating congressman Joey Salceda bilang presidential legislative liaison officer or PLLO. Nag-ani nin samutsaring reaksyon sa taong bayan. So many times it igwa ki mga naugma, igwa man ki mga nagsakat sukiray, and igwa or nagruluwasan sumanga crab mentality or nagruluwasan sumanga ingitiro. Ang daininda aram pa de, ining pagiging secretary, ito ay secretary, gabinete ng ating Pangulo ng Pilipinas, ay malaking tulong ito. Hindi lang sa province of Albay, bagkos, kundi sa bilog na Pilipinas. Taod-taod tapag uro iristoryahan ta lamang iyan. O may nagluwas digdi pa ding notice. Live video black. O nata man daw ta pirmina sa naman kita tuyo-tuyo ka ini. So background ko pa di. So ano ang maray kaan? Ah, anong gibunta ka ini pa di? Nagdiretso man gila yun, ano? O lang marailag digding background. May copyright kaya yan, ano? Copyright infringement. Ano dan maray? O, igwa man bagang disclaimer, nata daw. Baad na iling naman kaya sa pandok ko. Bako daw sa pandok na iniiuyaman. Sige, ondi babasahon ko iniong post kang sarong Facebook page. Ang ngaran ka iniong page kay Salceda ako. Sabi digdi. Bakit magandang balita ang pagpasok ni Joey Salceda sa Malacañang bilang head ng PLLO? Meaning, si Congressman Joey Salceda, kung di ako nasa sala, katumbas iniki sarong secretary pading Joko. Once na ikaw ay appointed kisarong chief executive, lalong-lalo na kan presidente kan Pilipinas, saro man sana ang gusto sabihon ka iyan pading Joko, mga kapatid sa pananampalataya, ikaw ay yung tinatawag na merong trust and confidence, believe kan sa imong abilidad, and igwa kang magiginibo sa irarom kan administrasyon kan sarong presidente or ni presidente PBBM. Iyo tabi, sabi digdi. Ang pagtalaga kay Joey Salceda bilang pinuno ng presidential legislative liaison

office or PLLO ay higit pa sa isang appointment. Isa itong paglalagay ng isang batikan. Natika mo. Batikang ekonomista at policy expert sa mahalagang posisyon na nagsisilbing tulay ng Malacañang at Congress. Buot sabihon palang tabi pa ding Joko, mga kababayan, ang saro pala na namamayukan PLLO ay isang tulay papuntang isang tulay ng Congress at ng Palasyo Malacañang. Diba? Halimbawa, igwa ki gustong mga priorities ang Malacañang na mga bills na dapat na maging isang ganap na batas, ang PLLO palan ang nangangawat sa mga arog kaya na sitwasyon. Sabi digdi. Magandang balita para sa ekonomiya. Kinilala si Salceda bilang isa sa mga pangunahing economic strategist ng bansa. Sa loob ng maraming taon, naging naging mahalaga ang kanyang mga rekomendasyon sa usapin ng fiscal policy, investments, disaster resilience, at local economic development, mga polisiyang naglalayong mapabilis ang pag-unlad ng Pilipinas. Pinagkakatiwalaan ng iba't ibang administrasyon. Pigtitiwalaan daa si Kong Joey bilang sarong tao, bilang sarong eksperto when it comes to ekonomiya. Sabi digdi. Mula sa panahon ni na Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Salceda ay naging isa sa mga eksperto na madalas konsultahin sa mga usaping pang-ekonomiya at pampublikong pulisiya. Karapatunay, ito ng kanyang malawak na karanasan at kredibilidad na kinilala anuman ang administrasyon. Tataw-taw didiskasong kini, babalikan tayo ni. Mas matibay na ugnayan ng Malacañang at Kongresyon. Iyon na hindi pa di sa pigsasabi ta kasubago. Bilang PLLO chief, inaasahang magiging mas epektibo ang koordinasyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatura upang maisulong ang mga batas na magpapalakas sa ekonomiya, maghihikayat ng pamumuhunan, lilikha ng trabaho, at magpapabuti ng serbisyo sa mamamayan. Karanasan nasubok na sa panahon niya. Bilang dating gobernador ng Albay, kongresista, at dating opisyal ng Malacañang, dala ni Salceda ang malalim na kaalaman sa pamamahala at paggawa ng polisiya na makakatulong
sa pagsulong ng pambansang agenda. Ang pagtalaga kay Joey Salceda bilang head ng PLLO ay isang hakbang na maaaring magbigay ng mas mahusay na koordinasyon sa pamamahala at mabilis na pagsasabatas ng mga reformang makikinabang ang ekonomiya at ang sambayanang Pilipino. Mainom daw kita kitubig. Sige. Initabi na pagtalaga or appointment kay Congressman Joey bilang PLLO chief, nag-ani ini nin sari-saring reaksyon sa publiko. Igwaki mga naugma, mas lalong nagbilib sa gobernador o sa dating gobernador. Igwaman ki nagalangkaw sukiray, and igwa ki mga nainggit. Ara mo talaga padingta Joko, ugali na talaga kan Pilipino ang pigaapod na crab mentality. Data daw kitang mga Pinoy. Nagngangalas ako. Pagigwang sarong tawong nagaangat na pwede nganing makatabang sa bilog na Pilipinas, sa Pilipino or sa Albay, nata daw ta pirmi kita or pirmi mo yata naguyudon ini pababa. O, dahil nino na mamalis yan. Arog ka yan ang Pinoy. Pag nagatalubo ka, nalalamangan ng iba, ang gigibuhon ka yan, guguyudon ka pa ibaba, nilibakon ka o raraoton ang sa imong pagkatabo. Mala, sabi nga ni, gamiton ko daw ining word ni SM Road, sabi kan mga pantas. Ah? Ano ang pantas pa din? Ah? Sabi kan mga parabudol, si Congressman Joey da abalingbing. Hmm? Si Congressman Joey da, kung si siya'y ngaya ang presidente kan Pilipinas, duman ngaya minasipsip, kaya ngaya si Congressman Joey ngaya balimbing. Pero ang dahiaram kaining mga parabudol na mga budolirong ini, si Congressman Joey dain nagasipsip kung kisay man ang nakatukaw dyan sa palasyo. Matubod ka mo sa kuuda eh. Si Congressman Joey Salceda, bako ugali na magsipsip sa kung sisay man ang nasa administrasyon, dahil ang dating congressman, eksperto, matali. Ang dahilin doon nasasabutan, dawa sisay ang nagiging presidente. Sabi na nga ni Idigdi, Binigno Aquino, si Manay Guya, sagkod kay Duterte, pirmi ng gad pinagakonsulta ang satuyang dating gobernador na si Congressman Joey Salceda, pigakonsulta kung ang pigaeristoryahan na pag-abot sa ekonomiya or pag-abot sa fiscal policy. Dahi naman kaipuan magsipsip ni Salceda, dahil mismong ang administrasyon, maski sisay man ang nagiging chief executive, kaipuan tabi ang expertise
ni Kong Joey. Oh, si Sidek ni Salbay, ang makaarog kan abilidad kang dating gobernador. Kun igwaki dapat magsipsip, suamon nindo. Di ba? Dahil, kung dai masipsip ang amo nindo, dai lamang iyan marerecognize kan palasyo, dai lamang iyan maririparo kan palasyo, dahil araman kang presidente na limitado man sana ang kakayahan kaan, in arayoon iyan na maray kung ikukumparar tatabi paningyo ko kay Gobernador Joey Salceda. Kung si Sidek di ang piling magsipsip, so amunin do, bakuan congressman. Kung ang mga presidente na nagtukaw digdi sa Pilipinas, kaipuan ng expertise ni Congressman Joey Salceda, iyo ang nagtatangro ki posisyon kay Joey sa gabinete. O paano nindo dyan i-justify na ang Congressman Balingbing? Mayroon nindo maaraman kung si siya ang Balingbing? Ang Balingbing, suamo nindo! Diba? Sen nga ni dati suamo kini? Aba ko ang bagay ni Duterte, Lenny Robredo. Diba? Kan panahon kito kan eleksyon, ang amo nindo, Lenny Robredo iyan. Kang nanggana, tabi, si PBBM, luminukso iyan. Kung sisay-sisay na Poncho Pilato, kung sisay-sisay na emisaryo, kung sisay-sisay na bakir ang kinauron ka iyan, makadukot sana sa administrasyon. Iyo iyan, ang totoong litrato or sinyalis kan pigsasabi nindong Balingbing. Kaya pag nagataram ka mong Balingbing ang congressman, ang pinagapatamaan nindo ka yan, suamo nindo dyan sa Capitol. O ni real to kita. Ako o natabi nindo. Nadawa magkuray ko sa iyan. Dawa magburubalintok iyan sa tinampo tabi paning Joko. Dawa anong gibuhon kayan na pagsusupsop sa administrasyon. Dawa ano ang gibuhon kayan na pagpapapugi. Dai niya kayang lampasan si Congressman Joey Salceda. Ta si Congressman Joey Salceda, talintadong tawo, eksperto, kaipuhan sa pag-asenso kan Pilipinas. Kaya pigasiro kan administrasyon. Ang amo nindo, kung akong presidente, anong ibuong kayan? Pagpapambudo lamang andyan.

对吧？Oo, nay ba ko ini siya nagaambog or naga-challenge kita kat kitawo? O turo na ka mo, digdi sa albay, na pwedeng dumaog kay Congressman Joey Salceda kung ang pag-iristoryahan tatabi mga kababayan, fiscal policy, and ekonomiya. Abir daw. O namati ko nga ni so interview ni Bongbong kay Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, igwa ngaya kita ki mga nagkandidato ngaya kan 2022 sa local bako nga senador ang mga nadaog ngaya pero ngaya kaipuan kan Pilipinas, kaipuan midigde, kaipuan kan presidente tanganing mapaasinso ana Pilipinas. Saro tabi duman sa pigtutumbok niya si Congressman Joey Salceda. Sa madaling salita, nangihinayang ang administrasyon na dai mapakinabangan ang talento kan dating gobernador. Tama ako, digdi or sala ako. Dai nagbalingbing si Joey Salceda, sadya lang hinahanap-hanap ng mga nauupong mga presidente ang patunay yaon kay Manay Guya, yaon kay Noynoy, o sagkod kay Duterte, and ngunyan yaon kay PBBM nata kaipuan ninda an expertise kan dating gobernador. Ang administrasyon, ano ang kayang i-offer kan amo nindong expertise? Amir daw. O ano ang pwedeng i-offer na expertise kan tawo dyan sa Capitol tanganing makatabang sa bilog na Pilipinas? O latagan daw nindo sa ko? Ano ang expertise kaan? Pag-abot sa ekonomiya, pag-abot sa fiscal policy, ano ang piling maikontribute kaan sa Malacanang napapakinabangan kan bilog na Pilipinas? Abir daw ngayon, latagan nindo. Dahil nga ni inaariglar ang kwari, maribokon. Diba? Mamatay kayo sa inggit. And inio, tabi mga kababayan, na appointment ni Congressman Joey Sarti Salceda Pading Joko bilang PLLO Secretary. Hindi to maganda na balita sa mga Rosal. Tapag ika, inappoint ka kang presidente sa sarong alangkawon na posisyon, sabi ko na nga ni, nandyan sa'yo ang kumpiyansa at nandyan sa'yo ang tiwala. Sa madaling salita, si Joey Salceda dikit kay PBBM. Ang opisina kan BPLO, yaon pati mismo iyan sa laog kan Malacanang. Under iyan kan presidente. Under sa office of the president. Meaning, pirmi iyan nakadukot sa presidente kan Pilipinas. Hindi magandang balita yan sa mga Rosal. Bakit? Aabangan na lang natin ang mga susunod na pangyayari at kabanata.

0: May pinadarang headline si Pading Alan, pero taon-taon na inano, pagkabalita ta, ay pagka-break. Sabi digdi ni Pading Alan, LGU Legazpi, as in City Agriculture, na naoki libreng abono sa mga paratanom ng gulayan, ay gulayan, gulayon, sa Sorkan Legazpi. May saro pa, kainot-inoting smoke-free Congress, isinagibo sa siyudad kan Legazpi. O, ang tabayanan nindo yan, taon-taon sana, mahanap buhay mo na si Pading Joko. Pading Joko, fight na!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Melandos Clement. Video matanday ang nalawas sa mga tamon at tuhod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray po. Maray ang... Lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay naman po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
4: Ayun.
3: Maayos na? Maraiso kape?
4: Ayun po.
5: Ang main Simula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maa Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.

¡Oy! Balik kita sa programa an oras 40 minutos makalampas an alas 9 kan aga. Oh, apod na pading alan. Mag-apod ka na pade. Digdig gayud sa number ko gayud ano. O diyan na sala sa indo. Diyan na sala mag-apod. Kay ano na lang sa number mo pa ding joke ko yan, number mo aram niya, okay, sa

Good morning, Idol! May nagmamati pa man si mo. Nagmamati ako ngayon. Igwa papalan o bata si Padiris Gadana, ay kunta na ito ang numero unong nagamati isa ko. Deko na si Siro sa paramati, taka ito si Padiris, pagkaaga pa sana, maasagkod na mag-sign off, nakatutok sa Radyo Oragon. Idol Aka, nagmamati man kami digdi sa Parada Gis. Ang Parada Gis talaga, pirmi man ini nagmamati. Lalo na si Pading Ode Acuña. Good morning.

0: Good morning, Sir Eric. Pabati po digdi sa dita. Si Tio Fred, pirmi naman nagmamati isi mo. Si Tatay Fred Garbin and Buda si Nanay Rosario Garbin. Good morning. Ini pirmi talaga ini nagmamati isa ko. Ta minsan nga ni nagakomento ini. Dahil pasipan ni Eona, ayaw na pala na ang oras 43 lampas ang alas 9 nasa ibong na linya si Pading Alan Lopez sa Saitono. Pade, ang Imbutido King, please come in.
1: Urago Live Reward.
2: Yes, Marayla, aga pa din, Marayla, aga sa mga parantabay. Oh. Kasi dyan na ta, medyo late ako nag-log. Tibutibot ko, ha?
0: Garo, nagpapa, gayon-gayon ka dyan kang ano mo, ha?
2: Daibig, asigas, so, tambayan ko digdita. Madali na baga.
0: Ay, doarin nga ni ito sa piyesta dyan?
2: Sa sulit na Sabado.
0: Oh, rima.
2: 27.
0: Ah, 27.
2: Oo.
0: O bata, kasusaro baga nag-drop by ako dyan si Imo, ang bubunoon mo dyan, halos labaw na nga ni dyan sa kulungan mo. Siguro more or less mga 150 kilos yan.
2: Kamala sa nagara pa rin. Nagaman kita.
0: Yan, sa nalalawig dyan na baka, sa may atubangan mo, bubunoon mo pa ito?
2: Arin pare, arin.
0: So nalalawig dyan na baka?
2: Ay, ginayod na ito, pare. Okay, sa mga dagdag pa na impormasyon na personal na pinagtasiran ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na distribusyon ka na libreng abono sa paagi ka na City Agriculture Office para sa mga para tanom ng gulayon sa mga barangay digi sa sur na parte ka na siyudad ng Legazpi. Sinagibuan na nasabing aktividad sa Tobad Court sa barangay San Francisco kung sa ina nagtripuligdian na mga paraong magikan sa manlalain na barangay, Aruga na Barangay Bangkeruan, Buena Vista, Kagnako nga sina didingalan sa San Francisco. Sigon sa alkalde ang inisyatibong ini party ka na padagos na pagtong suportakan na gobyerno lokal, tayo na nga masiguro na bastanting ani asin marahay na kabuhayan na mga paraoma. Kasabay kayo ni nagpasalamat si alkalde Hisham Ismail sa City Agriculture Office kusendang esperso asin na dedikasyon tangani na nga matabangan asin na maitaw na panginot na mga parangay ko na mga nasa sektor na agrikultura.
0: Pade, di si Tatay Vicente nakakuamang ki abono.
2: Mainit na sin na pade ta iba man pa na pade ang kategorya ni Pade Rus Bagata si Papa sa para umay ni sa pagtanong ni Taroy. Katuapon,
0: ang abono dyan pa rin, so triple 14?
2: Triple 14, tapos may yuriya pa rin, sabi.
0: Sa mga tinanong pa rin, pwede iyan?
2: Pwede.
0: Igwa ka pa lamang dyan, ta ako baga, nag-engage naman ako ngunyan sa agriculture, sa farming. May mga tanuman ako naman, para sobrang init, sigang garadan.
2: Dapat, pwede yung pa rin eh.
0: Dapat perming buro ba yung ubo?
2: Bayubo pa yan.
0: Aram mo pa, dede, kapiling magbaribi na dahing bayubo.
2: Pero ba sa nangyari?
0: Ala?
2: Pagbaribi mo, may
0: bayubo. Yan. Ang inot baga, bayubuon mo muna.
2: Oo.
0: Pagka bayubo mo, saka mo baribi yun.
2: Yan.
0: Dahil pwede yung dahing bayubo na baribi tulos. Dahil man piling puro sa na bayubo, dahing baribi.
2: So, dahil lumog-lumog pati yan. Baga,
0: yan. Ika nang style mo. Bibaribi mo muna bago mo bibayobo o bibayobo mo muna bago mo bibaribi?
2: Either of the two, pade.
0: Either of the two will do. Sabay-sabay pala.
2: Discarte baga yan.
0: One, ano nang mas maray? Ang magbaribi o magbayobo?
2: Parehas, pade. Basta dapat magkaibahan niyan pirmi.
0: Magkaibahan
2: niyan pirmi.
0: Dibaling mainot ang baribe, maudyan ang bayubo, or mainot ang bayubo, maudyan ang baribe. Ang importante, pirmi yan nagkasabay-sabay.
2: Pirmi yan magkasabayan.
0: Yeah. Oh. Okay.
2: Okay. So, sa iba pang mga bareta, sabi pa ni Isinagibo sa Sudan, o Isinagibo, sa na Ligas City Health Office, na kainot-inoting breath, free Ligas Free Smoke Free Congress 2026 sa Ligas Free City Expo Center bilang party ka na pagdumdum sa na National Pulmonary Rehabilitation Day. Ano sabi ang kutipad pinanginotan ni City Health Office OIC Dr. Francis Gerald A. Gomez, ang programa ini sa ramang ka na Smoke Free Program sa na Ciudad. Naging bisita sa nasabing aktividad ang mga personalista na DOHB Call Center for Health and Development kasi na mga empleyado ka na gobyerno lokal, Smoke Free Committee, mga opisyalis ng barangay, kasi na mga nagkapirang Smoke Free Advocates. O ito ka nasabing pagtripo na pakusugon na karaman ka na mga ligaspinyo manungod sa salud lalo na sa baga kan tawo. Maingganyara na mga ligaspenyo na magpundo na sa pagsigarilyo.
0: Yan sana.
2: Ito pa din, nagsigarilyo ka pa?
0: Ako, ara mo ako pa di. Ilang ulit na akong sumubok, subalit ako ay hindi nagtatagumpay.
2: Yan sana.
0: Pero sa pag-inom pa di, dahil na ako dyan.
2: Iyo, umalis siya kung manangad. Maluyawang ka naman na ginahom.
0: Ayo. Moderate na kita pa din yan. Ang importante dit na inom-inom or istorya tapos uli tulos.
2: Yan, yeah, very good ka na nga eh.
0: Tapag araw kaan kaya pa din na day ka nagaparainom, naguli ka kiatab, pwede mo nga pagsabay ang baribi buda bayo bo.
2: So, minsan ni Mayor Hisham Ismail sa nasabing aktividad, pinag-usabot ang suporta ka na gobyerno lokal kang siyudad ng Ligaspi, sa pagpapatob ka na ining smoke-free ordinance at sinang pagpapahiwas ka na programang may objetong ibutol na pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp
0: Lunes pa di, ano sa mga naging announcement pa lang kan Mayor ta na ano ang pinaka ano ang sa iyo naman ng mga anong developments, I mean, sa Legazpi City pa di? Kasi ako kaya rinibong na ako sa kadakulan ki mga programa eh.
2: Negative pa di kan Lunes ako, pero nagkampirmi baga nga piga paabot ni Mayor Hisham Ismael ang gamos na mga proyekto niya sa siyudad sa palibot kan Legazpi, lalong-lalo na ining piga sa gibungo niya na padagos na distribusyon kay ining mga pagtaon ni bag ining mga school supplies sa mga kinder as in sa mga grade 6 student.
0: Okay, pwede, kumusta pa lang, taang balita ko, under renovation ang opisina kan Mayor. Kumusta pa di ang progress? Kasi by Monday, pag Lunes, magayaon dyan na ang tropa, nakulong dyan ki media, almost siguro mga 40 media na ang yaon dyan pag Lunes. Sa observation mo, tabi pa di, ano, ongoing pa or madali na matapos sa opisina dyan kan Mayor?
2: So opisina kan Mayor pa di, ongoing ito mo niyan, alagad dahil pa man yan, di kita nakapalag pa duman, so, kung sa'yo na mga pirang porsyento na ana construction kayo ni, kaya ang baga permido man di kita naglalawag sa ABH. Pero alagad ko ning yaon di sa tubangan, pwede ka na City Hall, ining pakid baga.
0: Fasad?
2: Papadago sa na pigis sa gibong construction kayo ni. Tanganing maging magayon sa pag-ailing kan mga nag-aarage.
0: O magayon o nakayaan City Hall. And balita ko, aside palan kaya na pigagibong opisina kan Mayor, iguana palan dyan ki mga opisina, mga division offices or departments, na pigatarapos na daso ano, so pigsasabing renovation pa dito. Tama ito?
2: Tama ka dyan pa di. So maglog ka dyan sa mga nagkapirang departamento, talagang mga magagayo ng opisina. Malinig na paghirilingon. Bakunarog kayo ito. Baga na sabi nga ni kayang kung tubtubon mo na kisam eh, magtirikdagan ng agayay.
0: Dahil na nagputurungagan na kino?
2: Dahil na. Dahil saro pa yan na dati. Baga mamati mo nagkakarandol sa ibabaw sa kisam eh. Sa ito pala nagburukodan sa kino.
0: Ano pa? Dahil na ki mga namalat-bagat na mga wires. Ito kaya, kan pag-assume kayo ito, kan ni Mayor Hisham Ismael, natawan man kita kay tubaga paniki opportunity na makajan sa City Hall ta almost siguro pirang taon kita diyan na day diyan nakatimak. So mga diyan baga mismo sa may opisina kan mayor kun maroromdoman mo ito. Ang mga air condition diyan day naman nagagana. Mala tumuno na an kisa mi. Ano pa ito may mga kinuunaan kisa mi buda so mga wire baga. Ano nga nang apod kayan octopus iyan?
2: Octopus wire tapos yung mga open fixture, yun mailing mo dati. Ngunyan, deep-deep na pa din pigigibuhan na, yun nga, bigas sabi ta, ang pag-renovar, ka na City Hall na talagang mailing ta, na sa bungad pa lang, hindi pa lang na entrada baga, hindi sa may hagdanan, talagang magayuno na. Saro yan sa mga talagang ipigpa-prioridad na ni Mayor Hisham Ismail so sa iyang administrasyon.
0: Buda, garubagong pintura?
2: Tama. Bagong pintura ang magkapira na mga opisina naman yan. Sagod na itong mga pigil-renovar pa sana.
0: Bagong mga pintura na. Malinigo na ang City Hall. Aram mo kaya pa din alam. Dapat talaga ang City Hall magayon presentable. Nata. Primerong-primero, yan ang sentro kan transaksyon kan syudad. Panduwa, yan ang nagasimbolo kung anong klasing mayor ang yaon sa laog kan opisina, iyan ay pandok o refleksyon kan ligaspi tabi pa di. Pag ang sarong sabiunta na City Hall, Kapitolyo or munisipyo, dugitaon, musingunon, yan ay pangit, nata, refleksyon yan kan mayor. Meaning, baglaan alkalde dyan, pag-arog ka yan, di ba? Naputol tabi pa di.
2: Hello, pare.
0: Okay. Sabi ko pa din, iyan ay refleksyon ng leadership, refleksyon ng mayor, ng syudad, and yan ay puso o sentro kan transaksyon. Kung matiunon ang sarong City Hall, makanuson iyan na imahe sa sarong syudad. Lalong-lalo na ang syudad tabaga, paduma na pa lang kita sa pagiging highly urbanized.
2: Saruyan pa lang sa naging ipinagbarita, magay na barita kaso Lunes ni Mayor Hisham Ismail na ang siyudad kan Legazpi talagang papasisiring na duman at pwede nang maging saro sa mga highly organized na siyudad.
0: Highly urbanized. Ngunyan,
2: highly urbanized.
0: Baka madali kita kayo ni organization ngayon.
2: Urbanized
0: pa din.
2: And saro pa baga pa din, mamalisyahan mo dyan, maglawag ka dyan sa manlanlay na departamento sa City Hall. Di ka na makailing kay mga murusot na empleyado?
0: Ay, naka-smile na. Smile na dyan. At para ko dyan kay para nakatiimak sa Ido. Nakatiimak. Ang una ka natatiimak kanya, Carabao. Dahil na nangintindi dyan.
2: Ayan sana. Ayan siguro. So mga bakuyan talagang karapat na pa dyan sa trabaho niya.
0: Na mga nusaro, ta gunutan ko ang dyan.
2: kasi bago na-mentionar mo, so sabi mong bagla. Bawal ang bagla sa sidad.
0: Bawal yan. Sabi ko kung pido.
2: Sabi ni kung pido. Lalong-lalo na ngunyan pa din, nasabi tama ng bitanta na speaking of bagla. Nagbukabugtak ni na tigturulong barangay environmental officer. Sa sitintang barangay.
0: Maurag.
2: Iyo yan pa diyan mabantay kan mga bagla. Nabasta sa nga matarapok, nagsusurulo nin basura.
0: Anong gibo ka yan? Magalibot-libot yan? Magagarong-magarunda?
2: So, dear to that, basta sa sarong barangay pa di, sitintang barangay bagay Guandi Gaspi, Igwa dyan kitulo kada barangay, tulong personalis ka na ining barangay environmental enforcers. Na iyan maglilibot yun sa sendang area of responsibility tangani ng i-monitor ang mga salang aktibidad sa pagtatapok ni na basura. Kung kaya mag-ibitara na so kung sensay na lang ititarapok ang mga basura.
0: Sa
2: mag-oras na may madakop, ma-issue an citation ticket so pwedeng mag-silarom sa community service.
0: Iyo, dapat may multa. Kasi ang sarong bagay na gusto mong ipasunod, kung daing multa, daing man natatakot ang tao.
2: Roger, ito nga yamagyan, nga yamagyan man sa nang yung padusa. Oh,
0: dapat may penalidad.
2: Roger, ito na. Tensaro pa, talagang pag may penalidad, na isip kang tao, maiibitaran talaga. Tapos siyempre, kaman daw mamulta ka, mabayad ka, kundi ka na nga ng pagkaon, tapos mamulta ka pa.
0: Rimate. Alright pa rin.
2: Okay, so yun muna tayo pa rin. Mga dagdag ng impormasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Ituno, Basta Mikulano, Oragon. Oragon Live. Reborn.
3: Kami, mga asawa at nobya, hindi pa rin.
0: O, salamat tabi pa rin Alan sa dugang na istorya. An oras na 58 minutos, lampas ang alas 9, paaram na kita. Para mientras sa laog kan programa sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, pading Joko Diaz sa technical side, pading George Valderrama sa tower, nakasabay taman kasubago si Pubring Tikoy ala Imbutido King, pading Alan Lopez sa Saituno iniman tabian sa indong lingkod amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, walang iba, aka Aki Kan Albay Eric Sibilia po lamang. Salamat po sa gabos-gabos. Adios.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragun. On mid-mornings, we are turning back the hands of time with all your favorite retro audio.

0: it right now,
1: right here
0: on Urakon Retro Morning.
1: Retro Morning.
0: Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
1: Lady Ligaya.

0: pipigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Okay.

0: alaala ng nakalipas. Kay sarap balik-balikan.
1: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba,
8: mas pinabongga
7: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
8: Extended na!
7: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At a grand prize,
7: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: Pero teka, hindi lang yan.
7: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali.
8: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
8: todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
7: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Rewind.
1: Eksakto na pong 16, makailisan 11 ni Pagoto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
3: Unida, ang programang Kompletos Rekados, futukaron, mga isyong napapanahon, ididitalye, mga preskong bareta, kakaulayon, mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, Normal. The new normal. Uyan na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.

Kanyang mga tugang kita po ang magsarbay-sabay hindi sa programa ng ang bagong normal. Although kita kunyan mga tugang ni na Viernes sa 19 kanbura na Hunyo 2020 sa isa. Ano natabi so nagparabarakal ning daga dyan sa Balwan Kanalga? Okay na kamo?

together. Medyo po maray-rahay ang kamugtakan-kan panahon. Bako masyadong mainit, bako masyadong bako man masyadong malipot. So tama sana. Arog sana mga tugang kang namamatian kung ikaw kuminaon kay gulay na blangka na may bangot kay kasag. Sana tabi, nagimata ka na. Takon arog ka na sa iyong desisyon. Oo, umaunta ka. Pero pag nagparaluya ka pa, totol-togunta ka na. Mapaaram na ako sa iyo totalmente. Malipat na ako dumang sa tawong maasikaso man sa kuyo, di ako ipapasubo. Bako man kaya ako, G.I.L. Sabi ko niya, tanong niya ako, tagari-araro mo ng busis ko, gari niya ako nagsuksok sa kalot. Ito pala mga tog, arayun sa microphone sa atubangan ko sa albatana. Pag di kang edges, mag-iari sa tultol, ipako ka sa cruise.

A composit Jess Magallanes kasama yung Kuman Sararo Technical, si Mano Joko Diaz, dumang sa tower si Manoy George Valderrama. Pwede ba po kamo din komentar Action Switch Tone, pwede po kamong mag-upload as in mag-text sa mga text line 0961-355-693. O baka may mores mo na yan tabi amigo. Asin mga tugang sa kanyang cellphone number 0950-445-6080. Asin mga tugang sa Globe 0977-043355. Itang hindi pong sarabay-sabay kita kung niya na pagkautulig di sa programa. Ano lamang tabi ang sadong marina isira. Magulay ka mo mga tugang ki Langka, bangutan nindo mga tugang ki Buyod, bangutan nindo mga tugang ki Alemango, bangutan nindo ki Kasag. Buhay ka ng pagmati nindo. Gari mo sana ka mo ka nakailig ki Balingway na bagong ubakan.

Basta tabi amigo, ang sakuyang advice sa imo, nung kakanagad mag-atras kan sa imong plano, kita palaban kita. Sabi nga ni the late Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan, sama-sama tayong magiging taxi. Yes, I always knew, always felt the peace. Nadagdaga naman ang sakuyang padihon, nadagdaga naman mga tukang kisham, tapos siya man ang padihon. Si Bik Baya, Bik, ano? Magkamakam mo yung pag-apod mo akong Sergis, gari kanya ako ulap ako. I had only one friend. Magkamakam mo maapod ka sa kuya kay Sergis, magkakarlasa kita, aram mo sa New York Karako kan high school kita. Sometimes the world was on our side. Ang sa kuyang pinakamatibay namin, huwag nagariman sa mga tugang si Garda Berzo sa Good Morning Tabi kay Sir Errol. Asyado Mallorca. Ini Antone kong amigo pun kay to sa gudgunyan ang body kay ni mga tugang gariman sa mga tugang si ano? Gariman sa mga tugang body ni Senador Pampilo Lacson. Ang anti-clerkan Senado. Dagdagan pa mga tugang kanduang magtugang na tulfo. Nagabos mga tugang mahilig sa maleta. Mahilig mga tugang sa Biba Max. Kadakul-dakul ng mga tawong nagtitios. Kadakul-dakul na tawong nagpapasiling sa opisina nito para magagading tabang. Tapos mga tugang papasakitan nindo pagabot sa national television ni pag-aurambog nindo na kadakol kamong natawangan. Ang mga tawag nag-aragal sa inyo ng tabang, yes, kamo lang ang nag-facilitate pero bako kamo mismo ang total minting nakapag-action kang problema. Maray pa lamang ko kasabanggi, may nagpapara mga siguro mga 9:30 o 9:45 na in the evening. May nagpapara apod sa ko, hindi ako man pigisimag mga tugang, hindi ako man bistado. Now later, sinimbag ko mga tugang kasi yon propalanso number ko sa Sainda. Sabi kang nag-apod sa kuya, Sir Errol, hindi ba ikaw yung barangay kagawad na binigyan namin ng television 42 inches galing kay Senator Lito Lapid? Sabi ko, yes po. Sabi niya, ano pa ang tulong na pwedeng maibigay ko sa barangay mo? Sabi ko, sir, ang kailangan ko ngayon gamot. Para po sa mga senior citizen ng aming barangay, maraming salamat po kaibigan sa pagtawag po ninyo sa akin kagabi. Ang mga kaibigan din namin to sa media. Siya po ang kasabay doon sa media relation officer ni Senator Lito Lapid. Actually po, last election, I vote Lito Lapid because the only barangay kawagawad nationwide mga tugon na tinawan po niya kay 42 inches na television, only me. So, nagilingan pa kami duman mga tugang sa Banuan kan Kamalig para sa mga tugang i-claim ang nasabi ng TV. Kaya sabi ko, ang kailangan ko, ang request ko ngayon sa iyo, kung pwede po ako maka-request ng gamot para po sa mga senior citizen ng aming barangay. Because alam nyo naman, sabi ko, pagdating sa puno ng local government unit, kami po ay umaasa lamang sa aming share mula sa national government at saka sabi ko sa real property share sa municipal and provincial aid. Diyan lang sabi ko, kumukuha ng pera. Pero sabi ko, sabi mga sisneng, mayroon tayong local government code of 1991, I will use that buka para mga tugang sabi nga, I have the right to diretso mga tugang na makapag-ibokan mga dapat kong gibon. Kaya mabuhay katabi, Sir Errol Asyado Mallorca. Ikaansa ko yung inspirasyon. Ikaansa ko yung idolo. Sometimes we took the hard road. But we always saw through. I had only. Arugon mo man si Sir Recalios, naging municipal, naging barangay captain, municipal kagawad kan ba naman ang intuwi? Baka mga tugang pagabot kan oras. Si Sir si Sir Errol, maging kapitan naman ni duman sa lugar na pinag-istera niya. Anong barangay katabi, Sir Errol? Kamutabi ng mga taga-media, deka mo mahadit kung nataraman ka mo ni Congress Senador Rodan Chimarcolita na bayadan. Because mga tugang igwapalan kimali maleta. Ang 500 million daw mga tugang nakuha ni Rafi Tulpo kang siya nasa broadcast pa. O ni Erwin Tulpo kang siya nasa broadcast pa. No! Diyawa, guraan mo mga tugang kaora na broadcast, deka makakakuha tulos kaya aroka na 50 million ba yon? Nanako ang mga tugang na-save da ang mga tugang ni Erwin Tulfo kan siya yon pa sa ABC5. Ano kasunga? Ano katabi, sir? May definition lamantak mo? Ilingan nindo mga tugang si Arnold Clavio kung makatirada mga tugang sa mga Duterte. Pag wala mo ang Duterte, yun ang pinakamaraot na kinaban. Ito pala mga tugang may pigtatago mo na maleta. Nakareceive man mga tugang kimaleta.

Hello at po, good morning man kay Manoy Willie Milena. Aram mo baga Manoy Willie, kaipuan mi bagayan. Kasi kami masin kami mga kagawad mga tugang nasa Legia sa Latib Bansa na kami pagabot mga tugang sa sanggunyang barangay. Pero po, kung may abilidad ka, may kredibilidad ka, may kakayahan ka, niya tatalay mo gibuhon. Basta ka sabang ipiga po din o kanso mayang pagliba si... pagliba mi sa broadcast. Sa DCRH ang mga tugang dati, kasabanggi na po din ako. Sabi ko, although sabi ko, nag-urun-urun kami. One of these days, madigdisin na sa Legazpi. Ako paano mga tugang, may pipick up on mga paano akong gamit sa barangay mi duman sa Manila. Nagkataon lang po tabi, nagmedyo gipit ako ngunyan. Dahil pa ako mga tugang personal na kwartang gagamiton. Sana tabi, sir, kung totoo na ang nako akong bareta, uumamunta ka. Uumamunta ka. Maski kung sa ano na, sa 50-50 na sa nang pagtiwala ako sa imo, kung mangyari ang pigmamaabot ko. Ang pigmamaabot kan mga tawong nakapalibot sa imo, mga tawong nagpapadaba sa imo, uumawon mi ika. Maray na aga palantabi sa pinakamatibay na municipal accountant kan Banu Anin Daraga natatawan da mga tugang key award, Sam Benito Award. Dahil ang tamatibayon da, nag-ibod ang mga tugang so gabo sa transaction, gabo sa government transaction, kansarong local government unit. Kaya tatawan da, mga tugang lingon rin, sarong kagawad kan talaga pinag-sponsoran mga tugang ni kagawad Carlito Bailon. Kasi man mga tugang ni nag-ano man si kagawad Warren Sorsogon. Mga matibay. Kaya tatawan da, mga tugang kimagkakanigong award. Maray nga ni mga tugang may kagawad, narong kikagawad, ayan makasinaga. Sabi nga ni mga tugang parte kansayang trabaho bilang sarong government employee. Kone ka pribadong individual na nakalirakan yung honra para sa karayan kan mga daragin nyo, taawan ka kayong magkakanigong honra, isabay na ang San Benito Award.

Kasusupok biya ako, sabi ng ganit kasabo, eh, taga-radio ka pala. Pagkatan mo taga-radio ako, sabi ko, sir, bata niya ako, makanuso na ako, din nakamusa ko pagparapakiuron. Basta big mo niya na, pwede man kami magpatay ng radio kong uniform, sponsor mo yung saligli sa Radio Oragon. Dati pala, dakulon pala siyang nag-uudin mo niya, dakulon pala siyang kontrata. Knows me inside out. Nyata doon nga talaga nga nag-iimbitan. Nyata nga talaga nga nag-iibo sa tuyo si Kapitan Danilo. Inda ko sana. Gusto niya ako yung tokno kong kamong wala to. Oh. I could move a mountain for someone to tell it to. Napundo mga tugang sa operasyon kan STL Kasun Mata. Igwa mga tugang ki mga pulis hali doon sa Metro Manila. Baka po mga tawan kang si IDJ. Magpailing man mga tugang kan sa idang urag. Igwa man nga kami ki accomplishment. Igwa man nga kaming nadakop. Kaya napot na ko niyan. Nyata tabi ta natatakot ka Colonel Noel Nunez. Nyata po ta natatakot ka makipagampangan sa mga miyembro kan PRO Pank Albay PPO Press Corps. Kami po ang mga officers kan Albay PPO na bako man tabi kami mailig magpalad. Bako man tabi kami mag-agari sa'yo kaya ano pa mga bagay. Yata tatakot ka sa muya. Kaya ang gusto sabihin mga tugang, ano lang daw ang ano may, makigwalo kami mga tugang kimiting, ano lang kami online. Yata, nasa piligro kita ngunyan, dahil bako naman balik na kita ngunyan sa normal. Ano ang kikatakotan mo sa muya? Kasi pag kami kami nag-ampang sa imo, aaputon mo ika, ano ang pagkakaiba kan legit tapos si legitimate na taga-media. Helps keep me today. Kaya kaminot mga grabe ang takot ko kasi officer ako sa Albay PPO Press Corps. Baka sabi ko maaraman ko si Jess Magallanes yan nag-receive naman yan yung payulali sa STL. Siguro mga tugang barkada ko, kapamilya ko, kukuspaan ako. Mara sa pangyataro kan grabe ngayong pagtiwala mo sa imo bako. Maski siguro si Kagawad Warren Mirafur pag maaraman nag-agad ako kilagay, din ako kanintindihon. Nagpapalad ako, siguro din ako niintindihon mga tugang. Iyong pagano, kaso hapon sobrang kaugman ko, di ako makapaniwala. Na pagsabi nila, ngayon padihon ko, padihon mi ngayon padihonin doon nung ngayon kanaki ko, taga-radio man ngayon siya. Sabi ko, nasupog ako kasi yan mga tugang ang taramon sa muya, kasi yung station manager. Kami po digdi sa Radio Oragon, kinakaya pa na maging simple sa ng buhay mi. Iyo? Kaya sabi ko, natatakot ako, tatibad niya ako. Ah? Tibad, sabi ko duman sa mga officers kang Albay PPO. Baka niya ako maaraman, may na nakabugtak na kami duman, nakabugtak na sa pangaran, may duman, nag-receive naman kami ng payola, nag-receive naman niya ako kami kimaleta, o kaya nag-receive naman kami kipaperbag.

Ang mga congressmen kana ko bigo sa pangulo mga jogan ni congressman Pilo Garvin, congressman Jan Chanda. Asa man po ang sangguni ang panalawigan kanal mai sa pangulo mga jogan ni Vice Governor Dideco kasabay na po tabi ang kabo sa miyembro kan sanggunian. I want it to be you. Kinatawan Carol Sigaso kinatawan. Sometimes the world was on our side. Lisa Badis ang kinatawan. Milabala kinatawan Gabawa. Asin do masasardo si Kampromisya kinatawan. Brian. Times we didn't care. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi, salamat ulun tabi ning Marhay. Ano na tabi so nagparapabakal nagpabakal ning daga oy madam. Ako kuta na mga tugang pagabot sa pagkomentaryo pagbabayo mga tugang ning buwelto. Natatakot akong magkomentaryo because makiina ako. Pero kun mga manluluko na gardi naman yato matama ako ano? Madam. So pwedeng program palan pinakiaraman mo kung ano-ano pan ginibo mo. Di ka lamang ka na supod, di ka lamang ka na konsensya na magibo ka ng kalokohan, kababayang tao mo pa naman.

0: Anban mo ang kandaraga sa Panginoon mga tawag ni Mayor V. Kasabay na potabi ang mga miyembro kang sangguniana. Kagawad ba magalona? Si kagawad ba ang solaminting aram ni kagawad ba magtabang sa mga daraginyo? Magtabang mga tugang sa pangangaipokan mga daraginyo? Kagawad pilo, sabi mga tugang ni kagawad pilo, action ba kong tabil? Asin mga tugang, sabi po si attorney kagawad ayon makasinag ang kagawad na may alam.
1: I had only one friend.
0: Iyon talaga manuwili. Nabigla ako manuwili kasabang yun. Siguro mga 9:30 na kasi pag-aluman na kasuhapon. Biglang na, kapag ang baliman paano naka-registered sa phonebook ko. Kaya kumampu yung pigsisimbag. Tapos sa yun na, nag-uron-uron kami. Sabi niya mga tugang, nakasave yung number niya sa akin. Kasi di ba, anya ikaw yung binigyan ni Senator ng ano, ng TV. Sabi niya, kamag-anak ko ako. So bibigyan ka, ano tinanong ako niya, ano yung pangangailangan mo sa barangay mo? Sabi ko, ito po yung kailangan namin. Sabi ko, ito ang basic needs ng aming mga kabarangay. Especially sabi ko, yung mga senior citizen namin, siguro kailangan nila ng Losartan at saka Amludipin. And then sabi ko, we need vitamins. Sabi niya, I have a letter, so isi-send ko ini. Kaso lang mga tugang pigwapara po na ako sa Manila. Kaso lang, day pa akong, I think I spent big amount para mga tugang makuha ko po sa pigagad ko duman sa, ano, sa mga taga-DPWA, Second District Engineering Office, good morning.

0: blessed.
1: Palibasa po mga tugang election period na. Lahat-lahat na nandun sa Manila, particularmente yung may mga planong tumakbo sa national position. So ngayon pa lang naghahanda na po sila. Yung aking kaibigan, magandang umaga po kay Mama Angie Bond sa tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano. At saka po ni Mama Rie sa tanggapan po ni Senator Mark Villar. Magandang umaga po, salamat. Salamat po sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa akin. Thank you so much. Kasi kahit isa lang tayong simpleng mamamayan, isa lang tayong simpleng taga-media, simpleng barangay official, thank you for recognizing me na makasabay sa inyong grupo. When we were together, it made the... Ang sakuyang padaba, sinama mo ito na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magalian. Good morning, Cap. Love you. Asin ang sakyang bilog na pagliba sa Council Kagawad Ting Kagawad RJ. Asin mga tugang si Kagawad Roland, ang burak ang sanggunian, ang pinakamatibay ming Kagawad, Chairman and Committee on Women and Kagawad Edna Loyo. Sa Manu, good morning asin sa bilog na familia. Kap Manu, Mirandilla, good morning. Kambalinad, Manu, ikoy, good morning. Asin sa mga padaba, kong senior citizen. Kita pag nakapa. Oo. Doon ko rin kunyang Kagawad Warin pinagano, pigatawan yung importansya rokyan, kinakaipan ko kunyang Kagawad Warin, mag-iba ako ng mga ka, mag-iba ako, sa lungas na may mga kaipuan pa ng mga constituentes ko. Left, inapunan ako tabi Kagawad Warin Kasabanggi, nagkadawa, so staff ni, definitely daw po si Mark Lapid, running for Senator this coming 2028 election. Si Mark Lapid. Ang aki po ni Senator Lito Lapid. Together, it made the dream come true. If I had only one friend. Of course, si Ma'am Angie, Senator Alan is running for election. Senator Mark Villar is running for election. Siguro po pag nag-arabot na yun, ano? Siguro kasabay ko naman ang mga pag-iriba ko pag-turnover kayo. Ano ko lang, bigpapara po doon ako kang LTO. Bigpapara po doon ako kang SEC. Nang Tisi Balasco, good morning. Kinang Erling, good morning. Kumusta ka nalang Erling? Manay Bilin, ano barang Manay Bilin ang isira mo? Mag-ulay ka Manay Bilin ng kwan? Mag-ulay ka Manay Bilin ng langka? Bangutan mo Manay Bilin ng kasag? Kap Narsing Monreal, good morning. Asiman Kap Manu Mirandilla. Ang kagawad kan Barangay de La Paz, good morning tabi. Kagawad Grace Marhalino Madronyo. And syempre mga tugang ki Warren Baliktal. Ang masalo na kapitan kan Barangay San Andres kan Santo Domingo Albay. Manay Susan Buisa, good morning. Asiman ang masalo na kagawad kan Barangay. Si Pika na good morning tabi ki kapamilyang Randy Llandilar alias Rabot. You were the best. I guess I always will. Always felt. Mere Sisa, good morning. Blessed, and I feel. Amigong Warren na. Amigong Warren, kung pwede tabi mag-deliver ka daw ning kasag. Homer Pinalosa, good morning. Saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be. Oy, salamat unong tabi akagawad attorney Ayan Makasinag. Salamat po ning Maray kay Kuya Toy Gabriela. And syempre mga tukan pinakamagayo na staff ni Kagawad Ayan, good morning tabi kay Amil Mihilyano. Ang mocha ng sanggunyang bayan Kandaraga. Sana madam tutunay ito madam ano madam. Sana tabi tutunay ito madam. Madam Amiga. Kung yan uumawon ko siya. Pag naaraman ko na i-file na, i-congratulate ko tulo siya. So I'm very happy and kung araw ka nang gigibuhon mo. Pero sana tabi so nagpara pa bakal kilote. Sana tabi magkasurupog ka mo dyan mga tugang sa relocation site. Naramdaman kay ito kan panahon mga tugang ni Pai Ching. Dating alkalde Ching Triumphante. Grabe kay ito mga tugang ang sakripisyo ni Mayor Ching. Para matawan kay relocation site ang mga residentes kan Barangay Binitayan, Barangay Matnog. Alagad mga tugang nagluwas po we back 2023. Pigpara pabakal mga tugang sorites. Kaya sabi ko, maringan ito sa mga nagcharat sa kuya. Sabi niya, kay ito ngayon kan panahon. Kan si Mrs. Lindyo pang yung nagkakapot kan MSWD Udaraga. Grabe mga tugang pagpadaba duman sa mga evacuees na natawan mga tugang kilote. Pero kung nagkaigwana mga tugang kipagbabago, Diyos ko na sana irak man mga tugang kan mga nagkatarawan ng rights. Nagkatarawan mga tugang kilote. Subarkada kung mahunta nakabakal na siya mga tugang kitulong lote, 30 pesos sana o 30,000 sana. Samantalang sabi mga tugang ni Kagawad Makasinag, ang amount kayo ni mga tugang 1 peso per square meter. Tapos kamong mga beneficiaries, Di lamang kamo nagkasurupo kan sa idong gibog. Nabi po ang pinagigibong effort kan gobyerno para matawan kamo kimagakanig kong tabang. Pero po gabos ka demonyo hang. Gabos ka udasan ang pigibo nindo. May mga panduk pa kamo kaya. Sabi ko nga ni mga tugang, ako minagibong tapo, minataram ning tapo. Kung ako siguran makagibo ning arog ka nakasaalan, siguro mga tugang, definitely the following day, waraan na pa ako sa trabaho ko. Kasi di ko po mga tugang maako na ipapakaon mo sa pamilya mo, ipapakaon mo sa mga amigo mo, arog ka ba ko nag-agi sa maray na paagi. Kasi bago nag-urun-urun ako, nagpa-follow up ako kay Mrs. Linjo, talagang ining tawong inipuon kay ito mga tugang mga bago. Kami po ang pioneer kan SKB back 1992. MSWD officer na ini. Nag-retire na lamang mga tugang sa serbisyo. Nagbalik mga tugang kinuha ni Mayor Rabik bilang pamayukang task force relocation. Talagang simple unman ganang buhay kay ni. Kaya pag misan pigahapot ko ang mga tao ang mga staff kay ni. Ano nilidagit man ini. We were blessed. And I feel that way still. Nagpapara ulo nga niya ako ta, ano, siya pigapod ko madam. Si tugang ko, si bunso, may pigapod siya mga tugang padi. Sir Jokson, yes, good morning.

the world. So duang official kandaraga, di lamang tabi ka muna konsensya. Nayaon ka mo duma, naglulwasa ang pangaran nindu bilang saro ka mo sa mga persona na nagbakal kang nasabi ng lote na supposedly duman yan mga tugang sa nagkawara raning arong. Kasi po kayto may barkada ako dyan mga tugang sa barangay Binitayan. Pigdi dyan may mga tugang pigiling may ang sitwasyon. After Typhoon Riming, grabe po ang kamugtakan kan tabo dyan. Ah, dahil ko mga tugang malingawan, kasi po kan panahon na pigigibo pa sa nayan na baldo site dyan mga tugang sa barangay Anisela, grabe kayto ang pagal na ginibo ni Mayor Ching para yan mga tugang makuha kan gobyerno, lokal kan daraga during that time. Asing grabe po ang effort kayto na ginibo mga tugang kan lokal na gobyerno. Kaya kamo dyan sa National Housing Authority. Although ang MSWD o yan, sabi nga ni clear po yan, kang nagkaigwalag mga tugang kitaon na nag-uso po ang barakala ng lote dyan mga tugang sa relocation site. Nagkaparaan mo kamo, di lamang kamo nasusupog, maski nga ni mga tugang na Taisan Resettlement Site. Supposedly ang Taisan Resettlement Site, paligdi sa Legazpi, yan mga tugang para po yan tabi sa mga taga-Legazpi na nawaran ni Arong. Durante kan magtama ang Typhoon Riming. Pero mga tugang ilingon po nindo ang records. Igwa dyan mga tugang ki mga beneficiaries na mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Legazpi. I don't know. Aluyo naman ako. Bako mga tugang sa pag-ambuga, aluyo na po ako sa profession ko. Siguro kung ako maabas, na taga-media, siguro mga tugang, tranquilo ng buhay ko. Ano? It knows me inside out. Kaso lang po, takutun ako na karmahon ka mga tugang pag-abot kan oras. So dating municipal kagawad, as in mga tugang sukagawad, ano dahil lamang ka muna konsensya kaya? Kaya sabi po ni Senador Rodante Marcoleta, ang mga maabas ko niyan mga tugang nakabaro, ang mga maabas ko niyan mga tugang naka-Amerikana, ano makatakot? Yan mga tugang titaram ko sa indong tapos. Kaya ako baga, nyata tama ko sugo ng buot kong magtaram. Ang barangay po, pigtatabangan. Dahil po mga tugang pagtabagan, tabangan po nindo, bako na pagtabagan nindo, tabagan. Piraman sana po ang pundong na ako kakayan. Maasa ka mga tugang sa SHIELD, maasa ka mga tugang sa NTA, maasa ka mga tugang sa Municipal Aid na 2,000 pesos, maasa ka mga tugang sa 2,000 pesos. Nabigwaman ko talang i-implementar ng mga proyekto sa barangay pagabot mga tugang sa aktual na implementasyon, katiting na sana. Kada ako na dyan mga tugang nga nagunting. I guess I always will. Always. Kaya ako kung bako naman ako barangay official, at least mga tugang magma akong mapaaram sa mga constituents ko. Kang ako naging barangay official arog kay niya sa kuyang ginibuhan. At least mga tugang igwa lamang akong legacy ang pwedeng iwalat. Ako, sa pag-assume ko as barangay official, igwa ako mga tugang ki, sabi nga ni, tinabangan na tao, till name alive na, till now alive na alive. I do everything for her. Sometimes sabi nga ni mga tugang kayto, kang yaon siya sa operating room. Tapos kang nag 50-50 subuhay, sabi na kayto mga tugang nupig tinabangan ko, I will not mention his name. Kaya mabubuhay nga ako, tayaon niya dyan si Kagawad GC. So till now, pag nogma ko siya mga tugang gari ka mapaluha na dahil naging instrumento lang ako para magalawig ang sayang buhay. Sabi nga niya, makapagserbi ka pa sa sayang mong kapwa. Kaya kamutabi na nagparabarakal kan lote, dakulpaan maaburutwa. Kasi bago mga tugang nagpalasiring ako naman sa task force relocation, kadako lang mga yaon duma, nagpapabot pa ng reklamo. Maray nga ni itang dating MSWD officer kandaraga, ang dati mga tugang na pamayo kang MSWD daraga si Madam Emma, mabuuto na tawo. Sabi ko, ano daw ang itsura kayo ni pag nadadagit ini? Kasi aram ko mga tugang, since na naglaog kita dyan, since 1992, aram ko na mga tugang pagiging malumanay kang tawong ini. Tapos mga, I'm so happy and I'm very proud na duman sa mga nagpaabot sa kuya ng reklamo, manunungod sa pagbarakal ng daga, dyan mga tugang sa relocation site, lay lamang na unambitan ang sayang pangaran, igwa kisarong pangaran na pigwi pa unambitan karni. Sabi ko, makatakot, ano? When we were together, it made the dream come true. Ang gibo pa lang kayo ng mga tugang, may bakali na tapos mapag-ibukid ako lang arong okupado na ito mga tugang nagabus na sa kasi may anuman na yan eh. Ang pagkakaram ko kay ito kang panahon mga tugang ni Mayor Ching, igwa ka lang ki kung pilang square meters lang ang pwede mong makuha. Now kung yan ang nakuha mo, yan po ang para sa imo na.
alagad mga tugang su iba magkataraneng, igwado man ki mga taga-kilikaw, na ini nga yan sa mo, pagabot ning oras, iba naman ang pigturo, as in duman sa pigturo sa ng lot number, igwa na mga tugang kinaka-star. Marasa pa, no? If I had only one friend left, I'd want it. An mabalik na kagawad, kan barangay, kan banuan, in the good morning, tabi, barangay Captain Robinson Lobiano. Kaptoto, good morning, asim lang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi, kikagawad, Margie Magallanes Manyago. Araw baga primay, ano? Kita baga primay ako, aluyin ako primay sa broadcast. Araw lang kayo ni primay ang buhay ko. Siguro kung maaraman yun, oy, si Jess Magallanes ngayon, so taga-radio baga ngayon. Para ko itong baga ngayon, siguro mga kapamilya ko, mga tugay, inot akong kukuspan, ano? Sir Teng Puyamante, good morning, tabi, Sir Teng. Sana po ngunyan malinig ini mga tugang ano? Malinig ini as in so tawong responsable. So mga tawong nasa likod kayo, dapat mga tugang pabayadon. Imagine na pigparapabakal nindo mga tugang solote na bako man para sa indo. Marasa pang nagpabarakal ka mo kayan. Tama, tinawan ako tanakamuning tabang kan gobyerno. Pinabakal sa inyo mga tugang sa kantin na piso per square meter. Tapos lalansyon pa nindo mga tugang. Tapos sa dating pamayo pala ka iyan, grabe pala nang resolveran ka itong problema. Ano? Bigyan sa mga tugang na wara na September. Taliba sa kalaban pala ka itong mga tugang si Arnel Ignacio. Tope, Medalla, good morning. Siguro pag naaraman ni Tope na si Jess Magallanes siya, so matagamidya bagay na parakoto. Siguro din ako ninubistado. Ano? Sa mga taga Maranoy, Marina Otulo, tabi sa inyo kabo, sabi po ni kagawad Jeep Magallanes sa Mamanyago. Agnes Navino Lumirio, kan

0: Barangay San Vicente Grande, Candaraga. Manay Ofel, Arevalo, good morning, Manay Ofel. Saludo ako sa iyo, Manay Ofel. Talagang tunay kang barkada. Puan kay to sa gungunyan talagang dita ka malilingawan. Mabuot nun kang tabo. Kaya kamo tabi ah, na nagparpabakal dyan kilote, masupog tabi kamo, kansay nung gibo akong ngunyan, pasalaman ibalik na tabi ninyo. Kung aram ninyong bako man sana kamo kwalifikado, nyata tanaki aram kamo. Sinaman tala ninyo sa pagkiyos kan mga yaon dyan. Bata nga ni mga tugang sunagkapin ng evacuees. Kaito po ang problema nila dyan mga tugang transportasyon. Ang problema nila dyan kaito mga tugang hanap buhay. Kaya nagibo kaito kay magkakanigong paagi. Si dating alkalde Ching Triumphante. Para sa mga tugang mataawan sila kay magkakanigong istaran. Tapos mga tugang the following mayors. Ginibo na mga tugang na negosyo sa lote dyan. Grabe, ano marasa pang nagpapakakaon, nagkakaon kamukaan kitultol. Masurusimba man kamo kung kamo katoliko. Masurusimba kamo tapos siguro marani kamo kay Kristo. Kung pwede pa sana siguro matanggal mga tugan pa ako sa bitis ni Kristo, sinipa na kamo. Good morning tabi, kito pa yung medalya dyan sa Barangay Market Site. Subarkada ko mga tugan, 10 tiram kayo, 11 manang otik. Kaya baga ako oral daw, pigdataram ko sa pigdataram ko mga tugang sa programa ko. Dahil bali sa yumahan. Dahil sana po nindo pagtugaan. Sa yumahan nindo, kung dahil nindo kaya. Dahil nindo pagtugaan. Dahil nindo pagparabalik-balik ko na sa indo. Bakuna, kasi po ang tawong nangangaipo. Kung dahil mga tugang kipangangaipo, dahil man yan mapasiringi sa indo. Iyo? Kaya palan pagminsan, may minadirig ni sa kuya. May maagad sa kuya ning tabang machat. Ngayon, sir, tabangin na kami. Makaluwas niya kami ning hospital. Alagad mga tugang ang problema na discover ta. Kasi kami po nga isabi ko sa media, difficult kami mga tugang pagbaragan ki istorya. Pag kami mga tugang nataawan ki istorya, pag nakailing kami mga tugang ki anuman na puro, magibo ta magibo kami ki magkakano kong follow up. Ang problema mga tugang dyan tabi sa BRTTH. BHRMC, nagpaparapagayon kita kang edifisyo. Alagad mga tugang pagabot sa pagtaoling serbisyo, palpak man giraray kamo, aluyon kamo. Makatao kay magkakanigong asistensya dumantabi sa mga minagad mga pasyenteng didara dyan. Kaya kun madus mga tugangan pigdara dyan sa BRT sa BHRMC, siguro mga tugang suaki naglalakaw-lakaw na di pa mga tugang napaproseso kan mga taga BHRMC. Sige ang pag-ibon nito kan magayon na edifisyo minataram kamo na dapat taawan kay magkakanigong pasibilidad. But the problem is magabot mga tugang sa serbisyo. Iyo? Palpak manggilaray kamo. Ha? Although mataram kamo, di nga kamo magpila. Taro nga kanin, siyempre nga mapila ka mo. Bako man mga tugang sa pag-ambog, I think last February or March, nagpa-check up ako dyan mga tugang. Although libre nga na po, yes, di man kimaraot kung libre. Iyo? Kaso lang po tabi, grabe naman ang sakripisyong pigsa sa far, kan mga maagad dyan yung tabang. So, nagkataon lang kayo mga tugang kang magpa-check up ako dyan sa BRT. Kasi, kada ko lang kung laboratoryong pigtao, igwa duman mga tugang kilaboratory, nag-award 6,000 something, may 7,000 something. Sabi kang mga barkada ko, digdi ka na lang, mag-BHRMC ka na lang, sir, tanganing libre. Di iyo, actually mga tugang, maski po sinabing mapalaboratory ka, day man mismo, ora mismo, ilalaboratory ka dyan. Good morning, tawi kay Madam Emelita Barsita. Ma'am, good morning, asinman. Good morning, kay Mamila Lara. And of course, good morning, kay Edward, asinman, kitata Pedro, din sina na Gloria Mallorca. Now, kung ikaw mga tugang kinakaipuan mo kilaboratory, di man po tabi ora mismo, bako mga tugang arog sa private, na kung ikaw yaon sa private, ora mismo mga tugang kung kaipuan ang arog kayo na magigibo mga tugang sa BHRMC, maalat ka pa mga tugang kaya days before ka mataawan kaya magkakanigong atensyon, before ka mataawan kaya magkakanigong aksyon. Nagkataon lang mga tugang, bako man po sa pag-ambog. Iyo? Ini po, ah, nagtataram lang pa ako kanto to, bako man mga tugang sa pag-ambog, kadakol pa lang akong mga kapamilya dyan ng Magallanes. Igwa duman mga tugang kigwardya na mga paraantabay ko pagkaaga. Igwa duman mga tugang kipersonel. Igwa duman mga tugang kistaff na paraantabay ko pagkaaga. Kaya ang pag-ingat ko mga tugang sa sadiri ko, bako lamang sa indo karaw-karaw, maski pa ako pag minsan mailing nito din minataram dagit, minakarawarog kayo. Pero mga tugang impersonal, ang pag-ingat ko mga tugang sa sadiri ko din, abo ko mga tugang na makaladkan ang pangaran ko sa maraot na paagi. So nagkataon. No, nairak ako ngayon, sir. Yao na ngayon sa mga papeles mo. Dahil ka na ngayon magpila digdo. Digduman-duman ka na ngayon. Taapunan ka na naman. Sabi ko, paano na kaabutulos duman sa papeles ko? Dahil may step 1, step 2, step 3, step 4. Iyo? Tapos mataram sa... Sir, gari familiar sa kuyang pangaral mo. Kaya yan mga tugangan pag-iingatan ko. Sa totoo lang po. Na grabe ang tawang nagre-respeto sa mo. Tapos sarong ka lang kaya. Kaya wala kang murumundo. Pero yung mga tawang yun, yung mga salbatanan yun, yung mga dayang supo, marasa pang nakakagibo ka mo ni ngarong kayo, ano? Nalaan siya unindo mga tugang sotawo. Grabe na nga niya ang pagtios kan mga tao. Siguro, sabi man kan ibang mga nakaurun ko, siguro niya, grabe, biko sa pagtios. Na, ngunya na panahon, ah, ngunya na panahon, di naman siguro mga tugang ikamatios, iyo, hanggang may isip ka, hanggang may utak ka, hanggang may prinsipyo ka, hanggang may credibility ka, may tawong matiwala, tamatiwala sa sayo mo. Takun ikabalasubas, di man talaga kitawong matiwala sa sayo mo. Yan po ang salaminting advice. Napigdataran mo ko sa inyo. Kaya sa lawatunong tabi, kagawad makasinag. Dahil kung bako mga tugang si kagawad makasinag, di mga tugang maririparo anarong ka na sitwasyon, anarong ka mga tugang na bagay, arong ka mga tugang na milagrong nangyari dyan sa banwang kandaraga. Hindi nga ni mga tugang sa Taisan Resettlement Site, igwa mo dyan mga tugang ki mga nakinabang. Ha? Igwa dyan mga tugang ki mga nakinabang. Kaya siguro sa nagproseso kaya, ako man yun sa magna, igwa man ka mo kilapses, igwa man ka mo kipagkukulang because naging konsentidor ka mo, nagtolerar ka mo kansala. Yun. 8 minutos po bago mag-dose. Babalik ako mga tugang pakalis po niya, nagkapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
4: Anong na mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Patapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpitate yung hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa, tatlo.
4: Ngayon, ano ang unang binili mo?
5: Yung po yung minstop.
4: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
5: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
5: Mahapaganda na po.
4: Ha, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
6: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Naka-schedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugay sa Radyo Urago? Eksakto na pong 3 bago mag-12.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kan sanggo niyang panlalawigan kan albay.
1: Balik po kita mga tugang sa programa. Good morning man sa kuyang kapamilya. Good morning. Sabi ni Tamon Marina Odturo Tabi sa kabos ng mga taga-Pandan. Kagawad Ryan Marbilla Malihana kan Barangay Dilapas. Good morning. Asiman Sileni Magaluna. Good morning.

Sabi kay nini, ano, di ka man po natakot, sir, mag-announce kang, ano man po ang kikatakutan mo, kasi po kami sa media, di man po kami basa-basa gaganon, kung parte lang kang trabaho, no. Di man po kay mga taga-media na basa-basa kang gaganon, kung di ka man mga tugang kisala, ako di kang takot. So, nagtuntun nga ni nahulog. So, nagtuntun nga ni nahulog. Kaya, so, ito bagang, so, ginamit si station na, ara mo na sabi ko na, bako ka man taga Radyo Oragon, pigpost ka na sa social media, kung may supog ka niya ako sa sadiri mo, kung may delikadesa ka, ara mo nang bako ka na taga Radyo Oragon, tinaraman mo na sa nagpost, i-delete mo yan, tabako man ako, mapaliwanag ka sa ko, ko man kayo po ng paliwanag mo, ko man kayo po ng ambog mo. Hoy, amigo! Amigo, bawas-bawasan man utik mo, amigo! Ha? Maampang kagiraray sa mga constituentes mo. Tuminarambaga ko, yan niya ako si ano nindo, utikuno niya. Ang sampuno niya akong tinaramkan on si Anotek, ingatan niya ako nindo yan. Good morning! Sada madam, totoo na ito madam, ano madam? Good morning! Sa umawon ko siya. Ako mismo, dyanon ko tolo siya. Maski nasusupog ako magduan kadakulan ng screening committee. Udumanon ko siya, papasalamatan ko siya. Salamat sa nagi mong lakdak. Yo. Sabi mga tukang kang Civil Service Commission, kung di man siya nakamong tiwala sa sarong tabo, dapat i-floating na nindo yan. Tanggalo na nindo yan. Kaya natin magpaparatsaga ka pa mo sa mga tawong araw kayan. Masupog baga? O may pabaili po kami sa aga para tabi sa mga senior citizen kan sa muyang mga barangay. Good morning kay Chuck Guerrero. Chuck, good morning. And of course, good morning man tabi sa mabalik na Marinor to tabi. Sa mabalik na kagawad kan barangay kay Dakar. Good morning tabi kay Manitami mulit.

Si Anul Club yung mga tugang paldo po tabi sa maleta. 50 million. Si Jesus is Lord. Iguaman mga tugang kimaleta. Ang ginoong kilay kang Bicol. Si Jesus Cordero. Baka mga tugang si ano gatsalyan iguaman yan. Iyon na po yun si Anna. Kung ang palasyo Malacanang may anti-clear mga tugang abugadang dangag. Iguaman kitang senador na chismoso. Iguaman kita mga tugang na senador na Marites. Senador Pinky Lacson.

0: sigura dun mo. Oy, nang Mila, good morning. Mading Suling, good morning. Asin mga tugang sabilog ng mga taga-proktreskan kaila ko. Sabi ni Manoy Tabi, Marino, tulo Tabi, sendo ka po. Yung siyempre po ang pinakapadaba kong Professor Wineva sa inyo lamang. Good morning po, madami Merlita Barceta. Ma'am, good morning. Ay, good afternoon na pala. Salamat mga tugang sangaran po ni Vice Governor Dileco. Sa mga miyembros kang sanggol ng panlalawigan na Sarado Technical, si Manoy Joko Diaz. Sa mga nag-text sa Greg sa Facebook, salamat po ng tabi ng Marhay. Duman sa Tauro si Manoy Jules Valderrama. Ako po ang sedong nakasabay si Jess Magallanes, Minalarad Kadataramon, Day Bali sa Yumahan, Day sa Napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Kurado!
0: Adios, Marino to Bicolano. Happy lunch time and happy weekend.
3: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay. Uragon 90.7.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
6: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: 1, 2, 3, go!
8: Hey Dad! Hey Dad!
9: Tatay!
10: Daddy!
9: Papa!
11: Ama!
9: Tatay!
3: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
10: Happy Father's Day, Dada!
3: Mapagmahal,
11: responsable,
3: masipag,
12: tapat at matatag,
11: makadiyos at mabuting gabay.
1: Saludo kami sa inyo, mga tatay!
3: Ang haligi ng aming tahanan.
1: Happy Father's Day!
3: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng J-Mar Herbs Incorporated.
10: I love you, Papa!
13: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
14: Coming up next.
15: Coming up next.
16: Angie Mark Camonias.
17: Mark Camonias.
16: Ating pakinggan.
17: Mapapakinggan.
16: Si Kasanggang Angie Mark Camonias.
17: Angie Mark Camonias.
18: Mark Camonias.
16: Kasangga at Kalusugan.
17: Si Kasanggang Angie Mark Camonias.
16: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
17: Nationwide.
19: Sumasa himpapawi ang programang
17: Kasangga at Kalusugan.
19: Kasangga at Kalusugan.
17: Kasama si Kasanggang Angimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan.
19: Kasangga at Kalusugan,
17: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Tora, ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga suki. Welcome po tayo sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemar Herbs Incorporated. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Lalo tigit sa ating mga kasangga sa Kabisayaan. Sa ating mga tagapakinig, kumusta po yung ating mga parents? Kumusta ang ating mga minamahal na mga senior citizen? Mga lolo't mga lola na palaging nasa kanilang tahanan, gusto po namin kayo'y maging malusog. Pahabain ang buhay sa pagkonsumo.

Nani. Kaya thank you po ng marami. At kayo po ay huwag magkatubili. Yang produktong yan ay hindi natin pinagpipilitan sa ating mga suki. Kaya lang siyempre naman mga kasangga, eh sila na po mismo yung bumibili. At kapag napatunayan po ay talaga namang pinagsisigawan sa kapitbahay, pinagsisigawan sa mga kaibigan, mga kakilala, na maganda ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kaya hindi po tayo nagkamali sa piniling produkto sapagkat ang mission po natin ay makapagpalusog. Kaya okay lang na mabagal kami. Sabi nila mabagal sa pag-asinso pero kami po ay mabilis na nakapagpapalusog ng ating kapwa-tao. Yan naman talaga naging mission natin mga parents ko. Yung naibabalik na perang ibinli natin, yan po'y umiikot lamang sa produkto para muli po tayong magkaroon po nito at hindi po kayo maubusan, hindi po kayo kapusin. Sapagkat kapag ang isang produkto na effective ay mawawala, so nalulungkot yung ating mga customer, yung ating mga suki, nalulungkot siyempre. Kapag nawala yung produkto, samantalang nakakatulong sa kanilang kalusugan, eh, siyempre malulungkot. Kaya sinisikap po natin na mapanatili ang kalidad, yung quality ng ating products, mga kasangga. Yan naman ang ating talagang inaalagaan para sa inyo. Yung mga nagtatanong, bagama ito po namang ating papromo, ng JMR Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4. Ito'y parang parang bonus na lang po ito sa ating mga sa ating mga suki, kumbaga. Ito po bagay yung sabi nga ay pampasaya lang. Kumbaga ibinabalik lang po namin sa inyo. Kapag nakita po namin na pwede na kami magbalik sa inyo, di man namin kayang ibigay sa bawat isa, ay atin na lang pong sabi nga gawan ng mechanics, para lahat po ay magkaroon ng chance na siyempre manalo dito sa ating papromo, dito sa ating papremyo. Kaya siyempre, dinaan po natin doon sa mga naipon nating mga pinagbalatan ng ating produkto, pinaka-entry po natin, abay di maigi po tayo makakasali. Kaya lagi nating abangan yung plugging, ha? Yung piniplay ni Kasanggang Arvin, yung JMR Todo Panalo at Magka Premium Raffle Promo Season 4 para po makopya po natin kung paano ang pagsali. Sayang po kasi mga parents kong minamahal, Sayang naman kung mababaliwala po natin yung ating papromo kasi baka mamaya kayo pala ang isa sa siswertihin na manalo, dito sa ating JMR Todo Panalo. Sapagkat unang-una sabi nga nila swertihan din, pero bakit hindi po natin sabayan, ha? Malay mo tayo pala siswertihin. Ganyan lang po yan mga kasangga. Pag kayong tamarin, ha? Lahat ng taong tinatamad, abay, napakahirap umasinso, hani. Pero kung tayo po'y masipag, tayo po ay magaling or matyaga na makipagsapalaran, katulad po ng inyong lingkod, ay sino ba na masikas hanggang Injumar? Galing lang po yan sa pagiging magsasaka, pero hindi natin tinatatwa na tayo isang marunong magtanim ng palay, marunong magbukid, at marunong magkopra. Yan po'y pinagdaanan nating lahat mga kasangga. Kaya nagtataka kayo bakit nasa radyo ako, dahil ako po ay hindi tumigil na makipagsapalaran, hindi tumigil magsikap, hindi tumigil humingi sa poong lumikha ng para sa akin. Ito po yun mga kasangga, Ito po yun ang ating hinihiling sa poong lumika. Ito pong naging buhay po natin ngayon sapagkat

0: Hindi po naman ako tumitigil magpakahirap. Kaya dapat tayo nagpapakahirap din para, sabi nga, lumapit ang kailangan nating swerte rin, hani. Kailangan po natin yon, mga kasangga. Lahat dapat nagsisikap. Hindi basta lang may kailangan, andyan na, hindi po yun. Pinagsisikapan po yun, mga kasangga. Kaya sa ating mga tagapakinig, gusto ba nyong manalo ng grand prize dito po sa ating JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4? Gusto ba nyong magkaroon ng 500,000 pesos? Tapos yung ating drugstore na binilhan ng ating produkto ay mananalo ng 100,000 piso. Masama pa ba yun? Tapos yung 20 katao na maswerte pwedeng manalo ng tig 20,000 pesos. 20 katao po yun, mga kasangga. Tapos tigwa 1,000 pesos ang 100 na kataong mananalo sa JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo. Anong gagawin? Yung mga pinagbalatan ninyo, inyo pong isali yan, mga kasangga. Sayang naman. Bonus na ito. May nananalo po dito, ha? Baka hindi nyo alam. Talagang wala kaming papromo na hindi nanalo. Lahat po'y nananalo yan. Nakikita po yan. Napapanood pala. Saka napapakinggan dito sa radio. Ipi-play po kung sino mga nanalo, hani. Pero tuloy po tayo, ha? By ano, kailan bang ating paraffle? Parang August ba yan? Aba, hindi na po masama yun. Malapit na. Kaya dapat sumali na po tayo. Mag-a-update na lang po tayo. Doon po sa plugin, pakinggan po natin yung tama. Ano? Yung ipi-play ngayon ni Kasanggang Arvin, pakinggan po natin. Ano? At kailangan i-record po natin sa cellphone para malaman natin paano ang diskarte, paano tayo tataya. Sabi nga, paano tayo sasali. Lagi pakinggan yung ating plugging sa JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo. Pagkatapos po ng aking intro, ano, ay inyo pong pakinggan yung ating plugging para po sa JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Ano? Ako po ang inyong lingkod. Uy, nakalimutan ko, mga parents kong minamahal, sa mga nagmiminsahe, 0933-214-5288, 0918-2777-888. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng positibong minsahe sa programa Kasanggat Kalusugan, mga natutulungan ng ating dekalidad na produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Thank you po na marami. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang JMAR Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na.
1: Mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMAR
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Marcomonias.
1: Marcomonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa ating mga kasangga na humihigop ngayon ng masarap at mabisang Mark Cafe, mabisang Mark Chopo, mabisang Mark Cafe with brown rice extract. Atin pong bigyan daan mga kasangga itong mga tinatanong ng ating mga parents, itong tungkol naman sa ating pinag-uusapan sa merkado, ang mahusay na food supplements. Ito pong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Ito po ay isang klaseng supplement ng ating mga parents na kung saan ito po ay mga pinagsama-samang mga herbal extract mga parents kong minamahal. Ang sangka po ng ating Mark Capsule ay bali 12 po. At ito pong Agaricus Blasi Muril Mushroom, itong Ampalaya Extract Banaba, itong Barley Grass, itong Insulin Extract, siyempre naman itong ating napakahusay na Mangosteen Extract mga parents kong minamahal. So ang isa pa rin pong sangkap ng ating Mark Capsule ay ito pong ikawalo, ha? Itong turmeric. Ang turmeric po mga parents kong minamahal, ito ay isang klaseng luya mga kasangga. Luya po ito at ito ay naka-powdered form tapos in-extract. At yan po ang kasama po doon sa 12 ingredients ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Inga lamang po mga kasangga, pagpapasinsahan po kung tayo po ay nagkakaubusan sa drugstore dahil effective po naman sadya talaga itong ating produktong Mark Capsule, ay wala po tayong magagawa kundi tayo po'y maghintay sa pagdating ng ating produkto. Yan po sa mga tindahan na inyo pong binibilhan, lalo na po ang drugstore at pharmacy. So, yun po mga kasangga natin, ha? At maganda yung pagtumar natin ng Mark Capsule sapagkat unang-una, sobrang nakatipid po tayo dyan. Dahil yung hinahanap po natin na mga tawag ito alamang o alamang gamot or herbal plants ay narito po sa ating Mark Capsule. Halos pinagsama-sama lahat. Mayroon po yan talagang sadyang dosage. Yung dami, balansi po yan. Kaya maganda po at narito po yung isang sangkap na turmeric. Yan po yung luyang dilaw. Yan po yung pinagkukunan ng maraming chemical at sustansyang nakatutulong sa ating kalusugan. At ito po ay talagang masustansya at malaki po ang itutulong sa kalusugan ng ating mga kasangga. Ito po ay pangunahing ginagamit na panglunas sa pananakit ng katawan. Ito pong pamamaga, itong osteoarthritis, itong lagnat, depression, high cholesterol, yung pong sakit sa atay, at yung pong pagiging stress po natin. May tulong po ang turmeric sa ating kalusugan sa pamagitan ng ating pagtumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yan po yan mga kasangga, turmeric. Ano? So, itong atin pong Mark Capsule ay pwede pong tumarin sa umaga pagkatapos kumain. Tapos pwede rin po yan sa gabi pagkatapos po nating kumain. Ang ginagawa po natin, mga parents kong minamahal, pagtanghalian po kasi ang tinutumar ko po yung ating purong vitamin C, yung ascorbic acid. Ito pong sodium ascorbate na Marksi Vitamin C with zinc na po, mga parents kong minamahal, 500 mg. Kapag tungkol naman sa vitamin C, kilala po natin ang Marksi. Yan po yung puro, sapagkat nariyan po yung content na 500 mg plus 10 na zinc, mga parents kong minamahal. Kaya yan po ay tinutumar natin sa tanghali. At pagkatapos po sa umaga kasi, ang tinutumar natin naman yung Mark Capsule. Tapos yun sa gabi, pagkatapos din kumain, sinusundan ko ulit ng another Mark Capsule Herbal Food Supplement. So maganda ang pakiramdam po natin sa ganyang bagay, sapagkat tayo po ay nagkakaroon ng sustansya ang katawan sa pamagitan ng mga herbal extract. Mayroon po tayong parsley. Ano ba yung parsley?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
1: Yan po yung halaman o isang klaseng herb na nasa ating bansang Pilipinas, at ito po ay mahusay na klaseng herbs. Ito po naman sa ating lugar sa Pilipinas at maging sa bansa tulad ng Amerika, Europe at sa Middle East. Ito'y ginagamit na pampasarap sa mga pagkain at pandagdag sustansya upang makatulong sa kalusugan ng tao, sapagkat ang parsley ay naglalaman ng napakaraming nutrients. Mayaman din ito sa antioxidants na nakatutulong po ito sa pagpapalusog ng buto. At mayaman po ito sa nutrients para maprotektahan naman ang ating mata. At ito'y may antibacterial properties. Yan po, mga parents kong minamahal. Ano? Yun po yung ikasiyam na sangkap natin ng ating Mark Capsule. Ito pong parsley extract. Yan, napakagaling po ng ating produkto. Kaya yun, wala po tayong magagawa kung tayo po'y naubusan, sapagkat kaya po kasi ng bulsa natin eh. Hindi po mabigat ito sa bulsa natin, sapagkat unang-una, yung dating tunay na presyo na 25 pesos per capsule, yan po ay ibinigay lang ng management ng 12.50, dahil ang gusto po ng management, ang lahat ng mga suki ng programa Kasangga't Kalusugan at ng produkto ng Gemma Herbs Incorporated ay mabigyan ng pabor na makatumar o maka-avail ng gaitong klaseng kapsula sa abot ng kanilang bulsa. Pagamat pagdating po ng panahon, maaari pong iya'y tumaas, pero dahan-dahan lang po ha. Depende po kasi sa gagamitin po nating raw materials. Ano po? Kaya lang dito po, sa totoo lamang, mga kasangga, ay tayo po'y pang-abot lamang. Para lamang po tayo makapagpalusog ng ating mga parents, tayo po ay doon lang sa produktong iba na lang nakakabawi, lalo po yung ating produktong Mark Cafe Honey. So kaya yun po yung sinasabing konsiderasyon, yun sinasabing malasakit naman sa ating mga parents para po kayo ay maka-avail ng magandang klaseng kapsula na napakaraming herbal extract. Ano po? So yun po, mga parents kong minamahal, ha? Ang Mark Capsule Herbal Food Supplement na may kasamang parsley extract at turmeric extract, mga parents kong minamahal. Ano? So yan po muna, mga kasangga, sapagkat Marami pa namang araw, lahat po yan ay ipapaliwanag po natin kung ano nga ba ang mga sangkap ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya po, ngayon pa lamang po ay bumili na kayo habang tayo pinagpapaliwanag nito, sapagkat yung susunod na araw ipapaliwanag pa rin po natin yung ilan pang mga sangkap na nakapaloob sa ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ano? Kaya mga parents kong minamahal, habang tayo po ay nagkakape ngayon ng Marcafe, ano po, at ng Marchoco, abay tayo po ay magbibigay ng ilang paalala mula kay Kasanggang Arvin Enriquez para naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
2: J-Mar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. 1, 2, 3,
3: go! Hey Dad! Hey Dad!
4: Tatay!
5: Daddy!
6: Papa!
7: Ama!
8: Tatay!
9: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
5: Happy Father's Day, Dada!
9: Mapagmahal!
10: Responsable!
11: Masipag!
12: Dapat at matatag!
13: Makadiyos at mabuting gabay!
14: Saludo kami sa inyo, mga tata!
15: Ang haligi ng aming tahanan!
16: Happy Father's Day!
15: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng J-Mar Herbs Incorporated.
5: I love you, Papa!
17: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka,
18: stress ka,
17: tapos ihigop ka ng kape.
18: Ay, nakaka-relax ang feeling.
17: Kaso, bawal nga ang matamis eh. Kailan kaya? Aba ngayon, pwede na.
18: Talagang pwede na.
17: Sa Mark Stevia.
19: Mark Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener.
17: Mula sa halamang stevia.
19: Pwede sa kape.
17: Juice. O anumang kakainin na may lasang tamis
19: na di matatawaran.
17: Kaya pag may diabetes
19: at high blood
17: at maging sa may heart problem,
19: o dili kaya
17: pwedeng pan-diet.
19: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
17: Hawak mo na bang baso mo?
19: Lagyan na
17: ng Mark Stevia Food Supplement.
19: Mark Stevia Food Supplement.
17: Bibili na sa masuking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
2: And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
1: So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At dito po naman sa mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman po, tayo po ay laging dumalangin sa poong lumikha ng tayo po ay gumaling. At syempre naman sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At dito naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez para naman sa ating pananadiksik, pagsadiksik. Ay ito po ang ating Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba ako, this Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta Bicolano o Agon.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
10: Oo nga no, parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
10: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
10: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
10: Siyempre. Sa Lolay's yun.
11: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
12: Nanay, anong pangalan mo?
16: Kailan Luz Clement. Medyo matanday ang nalawas ang mga tamon at tuhod.
12: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
16: Maray po.
12: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
16: Maray po. Lawas ko ay garo.
12: Magaan?
16: Magaan.
12: Pagkaturog mo?
16: Pagturog ko, okay na lang po.
12: Ayun. Sa pag-CR mo?
16: Ayun mo.
12: Maayos na. Maray so kape?
16: Ayun po.
4: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at syempre sa Mart Cafe official Facebook page.
4: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibi, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
7: Eh po, ito yung maestra po kung ang ko.
6: Mapabaak na
7: po. Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, Liz, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Oo, bukol.
6: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano sabi sa Imo?
7: Ano niya, ma'am?
6: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa Imo.
8: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Pagkas

0: Uy, pre, si Ru dito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable.

KMTV 89.7. Orago na niya sa 17 minuto makalipas ang alauna ng hapon. And welcome, welcome sa programong Oragon sa Hapon. Hello and hi sa ating mga certified listeners out there. Yes, today is June 19, 2026. Kamusta ang lahat? Yes, para sa inyo mga greetings and messages, sige na, push na, wag nang mahihiya pa. Isend nyo na yun sa aming number 0913-556-393. Kaya dyan lamang kayo guys, more great songs are coming your way sa programa Oragon sa Hapon. Siyempre kasama sa Lady L. So here's a Goodbye Girl by Bread. Stay tuned in only here on Big Double 9 90.7.

0: man eh, landaya talaga ako sa burlang kasuwado. Ha? Ano man, nagsishuffle pa kaya magkapritik lang ibinaba kang sentensya doon. Nganim, malay ko sabi pagkatawag sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pa di.
0: Kasa na. Ha? Huh? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Uragun sa Hapon. Where

0: KMWI 90.7, orang na niya sa 32 minutes makalipas ang alauna ng pagkahapon. And there you have it, How Do I Live. And syempre kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. And magandang afternoon sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan. And ito ang para sa inyo, Happy Birthday.
1: Happy

Yes, happy Yipay birthday mga kauragon. Sana ay happy kayo ngayong araw na to. At eto nga mga kauragon, grabe, meron na namang nabunot sa ano guys, raffle draw. Ito na guys, 23 and 25 or June 23 and 25. Araw ng Tuesday and Thursday, 8 o'clock a.m. to 8:30 a.m. and 4:30 p.m. to 5 p.m. Uy, aba, sana all. Maikli lang. Sa Washington Feeder 4, sa Daraga Barangay Sagpon, Bagumbayan, Tiwalo, portion of City, Kimantong, Kidako, Ilawod area, poblasyon, portion of market site, General Luna Street. Ayan mga kauragon ha. Ready nyo na. Eto, pangmahabaan. Grabe, nabunot na naman tayong muli, mga kauragon. Grabe naman, itetch sa amin na naman. Grabe na yan, Aleko. Anong problema? So, eto na nga, guys. June 23 and June 25, Tuesday and Thursday, sa Daraga Barangay Balinad, Peña Francio de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente Pequeño, Mabini, Dinurunan, Kinawitan, Anislag, portion of Alobo and portion of Sipi. Kakamalig naman dyan sa Barangay Magugon, portion. Uy, grabe naman. Grabe naman, akala ko last na ngayong week, meron bang next week na nakakabango? Grabe na yan, Aleko. Bakit favorite na favorite mo kami? And 20 and 21. Grabe na ito pang malakas ang pagbabrown out na to, ha? Mamaya, isa-isahin ko rin yung magkakaroon ng brownout bukas at sa Linggo. So, dyan lamang muna kayo. Huwag na mag-aalisin. Huwag na huwag maglipat. Here's How Do You Heal a Broken Heart? Keep it right here. Only here on Epic Double I 90.7. Ora!

7, Tell Me by Side A. It's 53 minutes makalipas sa ang mainit-init na pagkahapon ng alauna. Ay, magandang hapon sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalong din sa Barangay Baskaran Daraga. Una, inform ko na kayo ha kung kailan magkakaroon ng brownout. 23 and 25. Kayo kayo, wala na. Hindi na nabubunot sa raffle. Meron na naman sa amin. 23 and 25. Grabe whole day talaga. Di man lang kami dun sa 8:30 to 9, tapos 4:30 to 5 p.m. Dun talaga kami guys na punta sa 8 a.m. till 5 p.m. At pakaswerte nila lang. So ako din, isang maswerte nila lang din mga kaurago. June 20 and 21, weekends ha. Mag-lakwatsa na lang kami. Eto, dyan guys, sa affected areas sa Ginubatan, Barangay Magiron, Kitago, Kibungbungan, Ireya, Mapako, Balulo, Mauraro, Doña Mercedes, Malipo, Malubago, Sinungtan, Palanas, Onggo, Balite, Puod, Batbat, Kabaluan, Maypon, Masarawag, Maninila, Poblasyon, Portion, Doña Tomasa, Tandarora, Mulat, Bukad Grande, Pequeño, Bubulusan, San Rafael, San Francisco, Travesia, Minto, Portion, Inamnan, Grande and San Jose. Baga ko nagpapasyon mga kaurago. So sa Kamalig naman, Barangays Iluluan, Manauan, Miti, Binandirahan, Pariaan, Cabraran, Pequeño and Grande, Kinartilan at sa Joveliar naman, entire Joveliar. Except Barangay San Isidro, Del Rosario, San Roque, Salvacion, Mamlad, Estrella. Entire tapos except. Oy, niloloko-loko nyo kami. Charot-charot lang. So anyways, yan guys ha. Bukas at sa Linggo, Saturday and Sunday, brownout sa inyo. Kaya i-ready na yung mga power bank, mga electric fan and everything. Or kung hindi, maglakwatsa kayo dun kayo sa multi-mall hapon. Charot. So yes, dyan lamang kayo. Here's Let Me Be The One by Jimmy Bondoc. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Waragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Sino ba ganoy? Nata? Aw, iyo? Ay, hun ako kay Asher. Dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
8: At siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: Ano pangaran mo?
10: Edwin po. Ang pipagulang mo kay mata.
9: Ano dang ko dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
9: Kumaya kaoperahan?
10: Yun po.
9: Hindi kayo nagpa-opera?
10: Dati pag hindi ko malabuo ng parang alapaap.
9: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
10: Nilipis na po ang alapaap niya.
11: Ang Names Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Names Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
14: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
15: FM.
14: Radio Uragun.

90.7, I Still Believe. Uy, sa mga hindi sumusuko sa pag-ibig, yan ang kanta ni Mariah Carey. I still believe. Yung hindi pa rin makapag-move on, na umaasa pa rin magiging sila ng ex niya. Uy, mag-move on na kayo mga kaurang. Huwag kayo nagpapaniwala sa kanta ni Mariah Carey. So, yun lang mga ka-Uragoy na I Still Believe. Kayo ba naniniwala pa rin ba kayo sa true love? At eto, sabi niya, hello po Lady Al, pakibati naman po ang mga certified listeners dito sa Kamalig Albay. Uy, magandang afternoon. At eto, batiin ko rin ang Makiniane Family, Bahamundi Family, Golondrina, and the Astillero Family ng Maruroy Daraga. Lagi yan nakatutok dito sa amin. At syempre sa Rosales Eatery, hello dyan kay Ma'am Doris Rosales, kay Sir Nelson Rosales, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang afternoon. O yawza, para pa din sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. And syempre sa Rodriguez Family ng Anislag Relocation Site, good afternoon. O kay Mami Arlene Conde, magandang hapon dyan sa Anislag. O sa Conde Family, magandang hapon. Yawza, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Of course, with Lady L. So here's I'll Be Loving You Forever. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Pakita mapud ang inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

99.7. Orago na niya. It's 37 minutes after 2. Ayan, guys. Oras na para magkape. Uy, sa mga nagkakapi-kapi na sa kabila ng init ng panahon, I feel you. Ganyan ang mga Pinoy. Ganyan tayong mga Pinoy. Magkakape at magkakape kahit na tanghali pa yan. Tanghaling tapat. Hapon na sobrang init. Pero yung iba naman sabi nila, no, it's iced coffee. O, di sana all. Mas talaga namang nahihilig din ako sa kape, guys, like you. Kaya hindi ko kayo masisisi kung bakit gustong-gusto nyong magkape. Yung iba naman, ibang kape yung gusto eh. Magkapera. Yes, mga kauragon, ganyan talaga ang buhay. Minsan gusto mong magkape, minsan gusto mong magkapera. Any of the two will do. Kahit alin man dyan sa dalawa, basta't masaya ka, go lang. And syempre, shoutout sa lahat ng mga Baskarenyos, most especially sa Matamoros family, Menes family, Lozada family, Montiliano family, Uy Duran family, sa Madrideo family, Uy Lopez sa Monte and Mangampo family, magandang afternoon. Yes, shoutout din dyan sa Pacifica Agrivet. Uy, talaga namang always nakatutok at tutok na tutok sina Claro, Rainer, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. At eto, walang kupas, talaga namang never nagpahuli ang mga taga dita Legazpi City. Hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, Boras, and sa lahat-lahat ng families dyan. Hello po sa inyong lahat, mga kauragon. At syempre dyan sa Went and Wheel Laundry Hub. Uy, palaban na kayo, guys. Baka naman kay Sir Winch Basco and kay Ma'am Wina Basco. Eto, nakalista sa ating mahiwagang notebook. And syempre dyan sa Ilawo Daraga, sa ating mga manong chupers. Uy, luway-luway sana sa pag-drive, ha? Huwag masyadong nakikipag-unahan sa kapwa drivers. Uy, sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi route na kumakain dyan sa Irish Karinderia ng Ilawo Daraga, shout out! Uy, eto ang fresh na fresh, always young looking na si Ivy Conda ng Barangay 70 Kagbakong Legazpi. Magandang hapon! Sige lang, guys, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programang Oragon sa Hapon. So here's the script, The Man Who Can't Be Moved. Uy, sana all. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7.

0: ni, landaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man, nagsisyapol pa kaya magkapit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nganim, malay ko sabi pa kagawag sa manuko. Kaya pati lubuti ka na pierde sa pusta. Ay, dahil manggayin pa di. Kasi na, ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Mas sabikulado o ragun?
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The sweetest melodies.
11: So beautiful.
7: And the unforgettable memories.
11: I miss your love since you've been gone.
7: Played in one playlist. You're on. Uragon Sahabun.
12: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

KWI 90.7, Oragon News. It's 2:54 in the afternoon. There you have it. The Magic, a song, Rude. Why you gonna be so rude? Charot. Yes, magandang afternoon pa rin sa lahat. Uy, happy merienda time. Magmerienda na ang lahat. Siyempre, magandang hapon pa rin sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang sari-sari today. Yes, dapat araw-araw nating binabati yan. Yes, it's a celebration of love. Charot! Love and hate collide. Feeling. Oo, dapat sineselebrate yung mga ka-Oragon. And syempre, happy happy birthday once again sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang kumpleanyo ngayon. Uy, nasabi ko na kanina kung saan-saan magkakaroon ng brownout, ha? Dapat alam nyo na. Dapat lagi kayong updated para hindi kayo malulobat. And syempre, hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello sa Massive Family. And good afternoon sa lahat ng ating mga, ano guys, anong tawag ito? Board of Listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Uy, dyan sa Import Daraga, hello kay Sir Joven Buhatin, kay Kuya Jerome Buhatin. And of course, kay Ate Jay na always fresh. Mas fresh pa sa jowa nyo. Uy, yan, mga one chat away yan si si Kuya Jerome. And one chat away, one text away. Kapag may problema yung printer, talaga namang agad-agad. Kaya guys, kung naghahanap kayo ng printer, punta lang kayo dyan kay, sa Import Daraga. Diyan lang yan guys, I think sa may Sagpon. Yan sa may Bicol University. Kasi apakabilis ng kanilang aksyon. Kapag may problema ang printer, kapag kailangan mo ng ink, talaga namang subok na subok na. And yes, paano ba yan? Oras pa na naman para ako ipansamantalang magvavush. Maraming maraming salamat. And I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. So here's Strongest by Alan Walker. Abangan nyo na si Rod Rabbit sa programa Oragon Express till 5. Keep it right here only here on Big Double I 90.7.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
6: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Premyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

Yeah, the double I 90.7 Radio Rago and Legaspi. Hello again, maganda talagang magandang lalaki ako. Yan ka na naman, kumukontra ka agad eh. Kakaupo ko lang ang init ng panahon. Grabe, maalinsangan talaga. Sabi ho ng Pag-asa DOST, pumapalo tayo ngayon sa around 41 degrees Celsius. Oo, 41 grado sentigrado. Eh, ibig sabihin talagang maalinsangan sa labas. Sobra. Kailangan ngayon ay naka-aircon ka, bagaman siguro. Pwede naman kahit pamaypay na lang. Kung wala talaga, di carry ang presyo ng kuryente. Pero, syempre pa, mas maganda kung nakaantabay, nakatuto ka. Dahil yung mga tugtugan natin dito sa Radyo Oragon, siguradong hindi ka na mapapakembot. Mapipreskuhan ka pa. Ito ang Oragon Express, kasama si Papa Rod.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismo entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi, the sound of the Skusta Klee. That's mga matang mapanghusga. Tinamaan ka, no? Saktong 31 minutes after 3 in the afternoon. Unang arangkada po natin pagsasama-sama kayo pong napakamalisang hapon ho ng Biyernes. Sabi ko nga, sabi ho ng pag-asa DOST, around 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Ang kategorya ng ating pong klima sa mga oras na ito. Kaya pa yung kaibigan po, especially doon sa mga talagang tipikal na mahina ng kalusugan, huwag masyadong magbababad sa sikat ng araw, because until around 4 o'clock yata, ang sabi ng pag-asa, ha, medyo maalinsangan pa rin po ang ating panahon sa mga oras na ito. If I were you, you better be, you know, doing something something cooler. You better be, what is this? Staying inside your houses. At wag na muna maglalabas ng bahay ngayon hagat maaari, punta ka sa ilalim o lilim ho ng puno para kahit papaano mapreskuhan ka, di ba?
1: Sana.
0: Okay, magandang hapon muli sa mga nakatutok sa atin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Papa Renan, kay Manong Joel, kay Ate Nerisa, kay Nanay Edna. Nandiyan din si Manay Edna. Of course, kay Manong Ramirez as well as kay Nanay Juliet. Maraming salamat sa pagtutok.

0: Nakatutuka.
1: Nakatutuka.
0: Nakatutuka.
1: Sa 90.7 Radyo Oragun.
2: Kayo po na nakaw po.
3: Basta
2: biglano, Oragun. Tumayo. At baka matanaw ninyo.

0: Si di paano kuha nung bigigin mo naman ni Inday? Ah, okay, wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday? Siksihon, ang puti. Ha? Sirip mo? Sabi mo siripon ko.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi. We get about 10 minutes after 4 in the afternoon. It is my second hour set with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Okay, ito na, balita po naman para sa ating mga kaparagay, mga jeepney drivers on the road. At saka doon sa mga nagkukrudo, if I were you, pagpaliban nyo na muna yung pagkarga. Alam nyo kung bakit? Aha, kung pwede pa ma-extend ang buhay ng inyong mga tangke, i-extend nyo na muna until Monday night. Dahil sa araw ho ng Tuesday, that would be June 23, bababa ho ng anang bawat litro ng krudo by June 23, Tuesday. Ayan. Pero doon naman sa mga nagagasolina, sabi ho ng DOE or Department of Energy, nasa 5 pesos per liter naman ang ibababa. Ayan. O, di ba magandang balita yan para doon sa mga kagaya kong araw-araw nagkukrudo? Plano ko nga, huwag ko na muna gamitin yung ano ko. Yung sakyan ko, baka sakali, umabot pa ng Martes. Sayang naman ang 9 pesos.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Ano rito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh, iyo? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pigsasabi ko.
2: Masabikulado o ragon?
3: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag

0: isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Marami na ang nakasubok.
5: Grabe! Nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
4: Marami na rin ang nagpapatutuo.
6: Walang duda. Masarap talagang F&B.
4: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
5: Salamat F&B. Nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
4: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Needs F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Needs Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
7: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Yeah, check our tic-tac is about, let me see. It's 29 minutes after 4 in the afternoon. That's 31 minutes before we hit 5. Uy, magandang hapon po sa mga nakatabi ngayon dyan sa atin. Kalimutan ko batiin yung mga suking nakakumakain ngayon. Ha, sa kakainan ni Nanay Edna. Ay, sorry, Nanay Lydia Balso. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nanay Lydia Astillero, nakikinig yan, especially kay Manong Jason. Papa Jason, yung request mo actually na nakita ko na eh. Unfortunately, baka mamaya-maya pa ng konti mapiplay ha. Pasensya na dahil marami na kahilera. May mga naunang requested songs actually eh. But just like this one from Magnus Haven. Yeah, I love this song really. You know why? Because it takes me back in time the way it used to be. This is Imahe.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon!

0: Mas sa Bicolano o Ragun?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: So, ano pangalan mo?
6: Arroyo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight
10: this feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
9: And today,
10: God gave me
9: you're on Uragun Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon Legazpi. It's about 6 minutes before we hit alas 5. Okay, lalay sa muna pansamantala ha dahil kailangan na. Kaya kalau mamahinga naman kahit pa ano eh makapagpahinga ng konti. In the meantime, sige po, abangan na si Ma'am Nina Rosal para naman sa kanya pala tuntunang trabaho at kalusugan. Tama ba magkakabanggit? In the meantime, sige po, lapit na. Hindi kita po yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-aabang-aabang-aabangan. Pinaka-mimithi! At ang sabi nga ni Lola, One more time. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Friday night ahead of you.

0: Bukas sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka ngunyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano po? Pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
10: Ako po si
11: ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo si bubagang nag-aano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nakikita.
12: Tagal na yun?
11: Tagal na. Una, nilagyan ng eye drops. Ang sati talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
12: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
11: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
13: Pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
12: Bibenet! Itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
14: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
12: Mapabaak na punta.
14: Tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
15: Ang mga bukol.
12: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
15: Opo.
12: Ano sabi sa imo?
15: Ano niya, ma'am?
12: Wala nang bugol? Oh, grabing pasalamat sa imo.
6: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means of Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo, tatay. Itong sakit ni mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
16: Perambulan ito.
12: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda, sa prostate mo?
16: Clear na gabus.
6: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means of Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
12: Anong pangalan mo?
17: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyot po. Tapos yung sa piyan ko pong nangaparakulog.
12: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo, kang pulog?
17: Hindi na po talaga.
12: Parang bulang ka lang nag-inom?
17: Mag-1 month lang po.
12: Hindi ka na kikapos yung paghangos. Pag nagkakapos ang paghangos mo, ano nangyayari sa imo?
17: Parang matutumba po ako dati arututi.
6: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means of Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
18: Hi, Lola Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
19: Naparakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na antigang maintenance ko. Sa day pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
6: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means of Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
20: Ito po si Gerena. Dakot akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbaks pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
6: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means of Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside
15: beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
16: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita kids po tayo.
21: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
22: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
21: Dati ang grado niya pera.
22: Ano man, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-door.
21: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
22: May isa mo siyang 89, nag-D 92. Tapos, with honor siya.
21: Tapos, healthy.
22: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya makasag siya magkakaan.
21: Active.
22: Oo, active. Tsaka, ano
21: yung... Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice, sada'y nakaka-Nins Juice, anak.
6: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
16: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita kids po tayo.
21: Nanay, anong pangalan mo?
23: Linda Luz Clement. Video matanday ang nalawas ang mga damon, gantuhon.
21: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
23: Maray po.
21: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
23: Maray po. Maray ang lawas ko ay garo.
21: Magaan?
23: Magaan.
21: Pagkaturog mo?
23: Pagturog ko pa, okay naman po.
21: Ayo, sa pag-CR mo?
23: Hindi mo.
21: Maayos na? Maray so kape?
23: Opo.
21: Ayo.
6: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
16: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita kids po tayo.
21: Nanay, anong pangalan mo?
23: Linda Luz Clement. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang gitan, tuhod.
21: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
23: Maray po. Maray
21: na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
23: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo ko pa, okay naman po.
21: Ayo, sa pag-CR mo?
23: Hindi mo po.
21: Maayos na. Maray so kape?
23: Hindi po.
6: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
15: Ang Nins Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
16: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita kids po tayo.
21: Ano pong pangalan mo?
24: Maricel ko. Di ako nakakatulog.
21: Ilang oras na lang tulog mo?
24: Isang dalawa, tatlo.
21: Ngayon, anong unang binili mo?
24: Means coffee.
21: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
24: Pag dumi po, dati, minsan day, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
21: Wow, yung pagtulog mo.
24: Maganda na po.
6: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7,

0: anong unang na gumaling sa iyo?
1: Pagdumiko dati, minsan day, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
1: Mahapaganda na po.
0: Ha, dati ihi ka ng ihi?
1: Opo.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Anong pangalan? Alan mo?
3: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, parang tuso, kukulo.
0: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
3: 160.
0: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
3: Apat na beses.
0: Anong makulog? Tulak?
3: Tulak.
0: Gari ano?
3: Mag-auson.
0: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
3: Nadali naman nagparakulog.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: No.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
5: Yes.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Lourdes.
0: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata po.
0: Malabo?
6: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis,
0: malinaw-linaw lang. Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
0: Oh, so maganda ang ice pa.
6: Maganda yung ice pa.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Hi, Kim!
7: Yung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
0: dugo.
7: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
0: Wala na
7: yung bukol.
0: Bukol, tapos yung kate.
7: Opo.
0: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe?
7: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
0: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Sir, ano pangalan mo?
8: Doroyo po.
0: Ano ang kagandahan sa

0: sa paggagamot mo sa nails?
1: Nagliwala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
0: Dati, kinakapos ka na?
1: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Nails Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nails Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nails Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ako po si UB Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga po dito sa Nails Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay na akong karahaya. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Nails Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nails Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nails Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
0: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
0: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
2: Ang Nails Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nails Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nails Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gaano kalaki?
6: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days na ginawa ng coffee. Parang may

0: bakit bumulwa at hanggang din sa kamay ko?
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
7: Ano pangaran mo?
8: Fideran po. Ang pipagulong mo kay mata.
7: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
8: Katarata po.
7: Muya, kaoperahan.
8: Yun po.
7: Hindi kayo nagpa-opera.
8: Dati pag hindi ko malabuo ng alapaap.
7: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
8: Nilipis na po ang alapaap niya.
3: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mings Mall na San Fer Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Mall na San Fer Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
10: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
7: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
10: Iyo po.
7: Ngunyan, anong ginibo mo?
10: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
7: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
10: Sige.
7: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
10: Magayon na po ang findings niya.
7: Glaucoma free ka na?
10: Glaucoma free na po ako.
7: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
3: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mings Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mings Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Mall na San Fermin Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
7: Ano ang nararamdaman
12: yung
7: mo?
12: Yung mata ko po.
7: Hindi mo maibuka?
12: Hindi po. Nahihilo po ako palagi.
7: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
12: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
7: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
12: Po.
7: Kinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
12: Pinawisan na po ako.
7: Tapos, hindi ka na nahilo.
12: Hindi na po. Namulat na po.
7: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
12: Hindi po.
7: O, gagaling ka na in Jesus' name.
12: Salamat, Lord.
3: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
13: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo sinibubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blurred ako nakikita.
7: Tagal na yan?
13: Tagal na. Noong unan, nilagyan ng eye drops. Ang kati talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes pa.
14: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit.
13: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
3: Ang Means Mula Center Mid Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street.
15: Yes, hello! Magandang buhay, magandang buhay, magandang buhay. Itawanan mo ang iyong problema. O sige, nakaka-stress sa maghapon. Tawanan ko na lang kasi kanina pa kunot ang noo ko. Ayan mga ka-wellness, andito na ang inyong lingkod. Ang pagkaganda-gandang si Ma'am Nins Rosalo. Ay, di na nahiya to. Antayin mo daw na ang ibang tao ang magsabi niya. Ah, di ba? Okay lang po. Sabi ko nga po sa inyo, para lang tumawa ako, mawala ang stress. Dahil nai-stress ako sa dami ng mga taong nagpapa-stress sa akin. Ayan, di ba? Oh, galing po ako ngayon mga kaibigan sa outreach sa Bagakay, Albay. Bagakay, dyan po sa papunta yung Maslog, Bagakay. Oh, salamat po sa mga Women's Association dyan na pinakain tayo ng pagkasarap-sarap na langka na ang sahog ay mga hipon. Ahipon, hindi. Alimango. Oo, ang dami kong kinain. Yan na, masarap ang langka pag ang sahog ay alimango. So, kanina lang ako nakakain ng sobrang dami. Alam niyo kasi mga kaibigan, ay hindi na ako nasasarapan sa mga pagkain. Ewan ko ba? Pag hindi masarap, konti lang ang nakakain ko. Ano kaya ang pagkain na masarap? Ayoko naman kumain ng karne kasi palagi na lang karne, pag karne masisira ang kidney, di ba? Hi mga kaibigan, kahapon po doon ako sa Iriga nag radio program kaya hindi ako nakapag pa raffle. Ngayon dito po magpapa-raffle po tayo. Hi Christian Baldimoro Bondad, maraming salamat sa mga taga Pulanggi sa patuloy na pagtangkilik sa atin. Sa Sabado po, bukas po yan, andyan po tayo sa Pulanggi para magkaroon ng check-up. Okay, mga taga-Pulanggi, dahil nakikinig po ang mga taga-Pulanggi sa Radyo Bandera at Radyo Libon, magkakaroon po tayo ng promo sa Pulanggi. Ayan, sa Pulanggi ha, lahat po ng mga nakikinig sa Pulanggi, alam niyo po, 14 barangay na ang pinuntahan ko dyan. Gusto ko po na yung 14 barangay na yan, ipagpatuloy yung kanilang pag-detox. So, para po sa mga taga-Pulanggi, dapat ba pag nag-promo ako lahat? sige po, sa mga nakikinig sa akin ngayon, lahat na po kayo, magpo-promo po tayo. Promo kahit alanganin na ano, 'di ba? O sige, pag-isipin ko muna. Ang promo dapat first day ng buwan. Ayan na, para hindi po alanganin. Okay? So sa mga nakikinig po sa atin diyan, pag ako po kasi nagpunta sa mga barangay, ang ice pa po ay libre pag bumili kayo ng mga pampatak. So, yan ha. So, libre po. Hello po, Ma'am Nins. Still listening to 92.7 Eagle FM. Naga City. Dan, like and share. Salamat, Lourdes. Salamat, Edeline. From Naga City. Salamat sa mga Eagle FM. Ang lakas ng Eagle FM sa Naga City. Kaya naman po, ang dami-dami pong mga patient ang pumupunta kay Ma'am Nins. Okay? Lalong-lalo na po yung mga may sakit na talagang malala, pumunta na po kayo. Pero, sana naman po wag yung kidney failure na ha, heart failure na. Mga nanay, maawa naman kayo sa sarili nyo. Kasi po, pag failure na, hindi na yan uubra ang supplement ko. Kaya dapat, nag-uumpisa pa lang, nakikita nyo pa lang na 1 200 na yung creatinine, magpa-detox na kayo. hindi na po kaya ang 2,000 ang creatinine. Promise. Wala na yan. Wala na talaga yan na ano, na kagalingan sa supplement. Magpa-detox po kayo. Ang creatinine nyo ay 150 pa lang. Pa-detox na po kayo. Ha? Pag ang inyong sugar ay, meron akong pasyente, yung sugar niya 18 na. Ano, 5.8 lang yung normal. So, yan ha. Hi, Kai. Ma'am. Si ma'am, ano, ang pangalan niya, Rosal Rioso, ang ating women's president dyan po sa Bagakay. Siya po yung nag-asikaso sa atin dyan. Siya po yung nagpakain sa atin kanina. And masayang-masaya po tayo dahil ang dami po yung natulungan natin ngayong araw dyan. Namigay po tayo ng 115 school supplies. And sa mga nanay na nabigyan natin ng libreng supplement, libreng mga services. Ayun. Sabi ko nga po sa inyo, hindi natin titigilan, hindi tayo titigil hanggat andi dito si Ma'am Nins, patuloy tayong mag-iikot sa mga barangay para makapagbigay ng tulong. Ah, hindi po pera ha, wala po akong pera. Bibigyan natin ng mga supplement, services, yan, services na yan. And yung mga humingi pa po ng mga school supplies, pandagdag, magbibigay pa po tayo. Kaya, yung mga nabigyan na namin ng mga proposal, nabigyan na namin ng letter, tawagan nyo na po agad yung aking secretary para kayo ay maipasok na namin sa mga schedule namin at mabigyan namin kayo ng libreng school supplies. Ang iba kasi meron na. So, yung iba naman na meron na, pandagdag na lang po, ha? Ayan. Asa na ba yun? Maraming salamat, Ma'am Rioso, sa iyong pag-asikaso sa aking team, sa pagkasarap-sarap na lang ka, at preskong-preskong isda. Ah, di ba? Isda lang, masarap na yan. Basta masarap ang pagkaluto. Ah, kasi, pag masarap ang pagkaluto, talagang marami kang makakain. Kanina, ang dami kong kinain. Wow! Hello, aking friend, Miles. Hello, Maki. Shout out si kay Maki. Sabi ni Maki, hello, Belinda. Hello, Jimber Manjares. Hello, Kel. And hello, Lourdes. Hello, Adeline. Hello kay Ronaldo sa Radyo Libon. Ayun. Kanina po, yung mga tao, nag-free taste ako ng Nins Cafe, talagang nasarapan po sila. Sabi nung isa doon, kape pa lang, isa pa lang na pre-taste, naramdaman ko kaagad, may kakaibang nangyari sa katawan ko. Meron siyang kakaibang naramdaman, kaya bumili po siya ng dalawa. O, diba? Yun ang kagandahan, kasi pag madumi ang loob ng ating katawan, dahil sa mga ilang taon na po tayong puro lang chemicals, puro lang mga prinito, puro lang mga synthetic drugs, ay wala man lamang tayong pang-detox. So, dyan, nag-uumpisang lahat ng organs mo ay magkaroon na ng problema. Kape pa lang ang ininom, nakaramdam na agad ng kagalingan. Okay? O, sige po. Oh, wow. Hindi ko pala mapiplay yung aking testimony kasi andi dito siya, yung isa kong cellphone ang nagamit ko. So, ang gagawin ko na lang, doon ako magpiplay sa aking... Wait lang ha. Ipiplay ko po yung ating patotoo na pinost ko kahapon. Ito po. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo po, mga kaibigan. Kung hindi na kayo gumagaling, paulit-ulit lamang ang inyong sakit. Mabalik-balik lang kayo ng laboratory. 10 taon na, hindi naman bumababa ang inyong BP. Pumunta na kayo sa akin. Pakinggan nyo to.
16: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
17: Josephine.
16: Si Pina, ma'am. Taga saan ka?
17: Taga Manila.
16: Ba't ka nagpunta dito?
17: Kasi noong magpagamot na ako doon sa Pasay, wala yung kanilang branch doon. Balita ko nandito na sa Bicol. Kaya pumunta ko ng Bicol, hinanap ko.
16: Oo. Bakit may kapamilya ka sa Bicol?
17: Meron. May kapatid ko.
16: Oo. Ngayon, gusto mo talaga magpagamot sa akin. Ilang buwan ka na rito sa Bicol?
18: Pang-apat na buwan, palima na.
16: Kaya palima ka na sa akin. Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
18: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib.
16: Oo. Hindi ka noon nakakatulog, maayos.
18: Hindi ako nakakatulog na maayos.
16: Noon, ilan na ang BP mo?
18: Ay, nag-160 ako.
16: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
18: Na-detox mo ako is 120 na lang.
16: Ah, hindi na ba nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
18: Wala na.
16: Masasabi mong magaling ka na?
18: Masasabi ko dahil wala na ako nararamdaman.
16: Okay, uuwi ka na sa Manila?
18: Uuwi na ako.
16: Oh, thank you so much. Thank you, Lord. Ano naman yung mata mo? Kumusta?
18: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na ang salamin ko.
16: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
18: Hindi ako makakita malabo.
16: Malabo, di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
18: Hindi ako nakakapagbasa pag walang salamin.
16: Ngayon?
18: Nakakapagbasa na ako.
16: Oo, oh, malinaw na?
18: Malinaw na, kaya eto, pang ano ko na lang sa sikat.
16: Sa sikat ng araw, ano, every week ba nagpapa-ice pa ka?
18: Ay, minsan, pag uwi panahon.
16: Pero lagi-lagi?
18: Lagi na.
16: Okay.
15: Ayan, narinig niyo po, hindi lang po ang sakit po ni nanay, tatlong hakbang lang daw. Di ba, in-interview ko kahapon, tatlong hakbang, hinihingal na siya. Grabe na yung kalabog ng kanyang dibdib at sakit. Kaya sabi niya, kailangan ko na talagang hanapin yung wellness center na taga Bicol na, kasi po noon, meron po akong kondo sa Metro Manila sa Pasay. So, doon po ako nagki-clinic once a month. Alam niyo kung sino ang mga pasyente ko doon, mga balikbayan. So, nakikita lang nila ako sa YouTube. So, sumuuwi sila ng Pilipinas, hinahanap ako at nagpapagamot sa akin. Minsan, napunta pa dito sa Legazpi. Minsan naman, doon sa Manila. Kaya lang, nung mag-pandemic, sinarado ko po yun. Eto si nanay, nakapag-check up yan sa akin at nakainom ng supplement ko 1 week. Sabi niya po, 1 week lang gumaling siya. Gumaling yung sakit niya sa puso. Kaya lang, nawala na ako doon nung pandemic. Kaya nag-decide siya na pupunta siya ng Bicol para sa akin talaga magpagamot. Alam niyo ba na iniwanan niya yung asawa niya doon? Nag-stay po siya, sabi ng asawa niya, bakit ka pa pupunta ng Bicol? Ang dami-daming magagaling na doktor dito. Bakit ka pa doon magpapagamot? Sabi naman ni nanay, di naman ako gumagaling, pabalik-balik lang naman ang sakit ko. Kaya doon ako, wala kang magagawa. Nakikinig si nanay ngayon. Tapos, nung tumawag niya sa asawa niya at sinabi niyang magaling na siya, ang sabi ng asawa niya, sige, ako naman ang susunod na pupunta dyan sa Bicol para magpagamot. O, di ba mga kaibigan? Masarap pakinggan na tayo po ay nakakapagpagaling ng tao, na tayo po ay nakakatulong sa mga taong wala na pong pag-asa. Kasi kayo po, may mini-maintain po kayo. Pero hindi naman kayo gumagaling. Sabayan nyo na lang po nitong mga pagkain ko. O di ba? Kasi ang mga supplement ko, pagkain niya ng inyong mga cells. Ang gawain niyan ay nagdi-detox at sinusuportahan, binibigyan, pinapalitan yung mga kailangan niyong mga nutrients sa inyong katawan. Pinapalitan niya at dinidetox niya yung mga cells niyo na mga mahihina na, kaya humihina din ang inyong mga organs. So, ang kailangan lang naman pala natin ay detox. Pag may sakit tayo ha, detox. Pag nagdi-detox, kailangan ng sunlight, ng magandang amoy ng ating hangin. Kaya kung ang amoy ng inyong palibot ay puro amoy ng tae ng anong tawag dyan, chicken at mga pig, hindi po talaga gagaling ang baga nyo. Pag ang inaamoy nyo ay puro pollution, pati po ang puso nyo ay nababara na rin. Kaya walang kagalingan. Kahit po meron kayong maintenance. So, kung meron kayong maintenance, ganun pa rin ang palibot nyo. Ang kailangan nyo siguro, bagong atmosphere, bagong environment. Pumunta po kayo sa bundok. Doon, masarap ang hangin. Pag nagpainit ka, maganda pa ang palibot mo, walang usok. Dito kasi, sa lungsod, pag nagpainit ka, sa dami ng mga tambot yung ano, nagbubuga ng mga usok, ang naamoy mo habang nagpapainit ka at nag-exercise ka ay pollution. Kaya wala pa rin pagbabago. And syempre, kailangan ng tamang lifestyle change. Kasi yung iba, ayaw naman nilang magpalit ng kanilang lifestyle. Kasi gusto nila masarap na pagkain at bisyo nila ayaw nilang iwanan. O mga kaibigan, paano kayo gagaling? Sa akin, 4 na buwan, magaling na kayo. Pag di kayo gumaling, kasalanan nyo, matigas ang ulo nyo. Diba? Babalik ko ang pera nyo pag hindi kayo gumaling. Pero, teka, baka naman hindi ka sumusunod sa akin. Kasalanan mo yan. Ayan ha, o sige. Paano gumaling? Pag umaga, magpainit sa araw. Huwag lahat puro prito ang kinakain. Huwag laging galit. Ang galit, laging kunot ang noo, madali yan mamatay. Kasi, yung puso niya, naaapektuhan na ng kanyang hatred. O, diba? Lagi lang naka-smile kahit maraming problema. Problema sa puso, problema sa mga anak, problema sa pera, problema sa trabaho. Paano ka ba niyan i-smile? Uminom po kayo ng Nin's Juice. Ang Nin's Juice ay nakakapagpataas ng hormones na pampa para ka maging happy, yung serotonin. Ano? So, ito po ay nakakapag boost ng serotonin, yung hormones natin na nagigit tayong masaya. Tingnan niyo si Ma'am Nin's. Ay, hindi na po ako ngayon laging stress. Kasi araw-araw akong umiinom ng Nin's Juice. Ay, hindi ako umaalis sa bahay na wala akong Nin's Juice. Kasi pag hindi ako nakainom ng Nin's Juice, hindi ko kayang check upan ang 100 na tao or kahit 50. Pag hindi ako nakainom ng Nin's Juice, ang pasyente ko, 30 pa lang, naiinis na ako para akong nababagot na at gusto ko nang umuwi at tapusin na agad ang aking trabaho. Pero pag ako po ay naka-Nin's Juice, ang energy ko, wow, hanggang alas 8, buhay na buhay pa ako. Pero pagdating ko sa bahay, plakda naman, tulog na. Kaya po kayo dyan mga laging galit. O, pwede ito sa may mga depression. Alam nyo kung anong pinapainom ko sa mga taong may depression? Nin's Juice, Spirulina, Guayabano Juice. Ngayon, yun sa depression yan ha, sa anxiety at depression. Pero pag may depression at anxiety talaga, minsan, pag tinitingnan ko sa kanyang MRI, nakikita ko na po yung problemang darating sa puso at baga. Kaya, sinasabay ko na po lahat pag-detox sa baga, puso, kidney, at para naman, pag siya po ay nagpa-laboratory, wow, lahat normal. Ha? 15 days pa lang, normal na yung laboratory niya. 15 days pa lang, normal na yung cholesterol. Pakinggan niyo po ito ha. Nung siya po ay magpa-check up sa akin, yung kanyang laboratory ay ano, mataas yung kanya. Babasahin ko po ah, kasi pinost ko naman to eh. Eto, pinost ko naman to, yung kanyang laboratory ay, asan na ba yun? Wait lang. Mataas ang creatinine, 154. Mataas ang sugar, nasa 13. Eto.
19: Opo.
20: Pilipina.
19: Taga saan ka po?
20: Taga Santo Niño po.
19: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
20: Nagpaano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
19: Mataas lahat?
20: Oo. Okay. Tapos yung ano pa?
19: Yung cholesterol?
20: Cholesterol.
19: So nakailang days ka pa lang? 2 weeks?
20: 2 weeks.
19: Oo, ngayon nagpa-blood cam ka. Kumusta? Bumaba lahat?
20: Binaba.
19: Okay, maganda ba ang detox?
20: Opo. Nagpalinis nga ito ma'am kanina ng ano?
19: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan, maganda ba?
20: Oo.
19: Masarap sa pakiramdam?
20: May mga dumi pala yan eh.
19: Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago.
20: Ano? Dati 153 yan.
19: Oh, ngayon, ilan na lang after 15 days?
20: 141.
19: Wow, dati ilan ang sugar mo 15 days ago?
20: Ano yun? 13 yata.
19: Ngayon, ilan na lang?
20: 11.
16: Wow, o, talagang maganda ang pag-detox.
15: Nakita nyo, may result agad. 15 days pa lang.

magagaling ang mga supplement ko. Tapos pinapamigay ko ng libre. O, di ba? Magpila na kayo. Taga saan ba kayo? Ah, sa Lunes, sa Padang naman kami pupunta para dagdagan ko po yung mga school supplies nyo dyan sa Padang. 115 bata ang bibigyan ulit natin. Kahit meron na sila, dagdagan natin. At meron po tayong libreng check-up, libreng vitamins, libreng supplement. Libre po ang mga services ni Ma'am Nins. Alam niyo mga kaibigan, ay bukas pa po ngayon hanggang alas 6. Sige, bili na po ng kape. Doon sa mga gusto pong mag-normal ang kanilang blood chem, wala pa kayong pampa-check up, uminom na muna kayo ng kape twice a day. Pero pag malala na po yung creatinine, huwag mo na magkape. Kahit pa herbal ang kape ko, pag masyado na mataas ang creatinine mo, nasa 1,000 na, bawal na po ang kape, ha? So, bawal din po ang uminom ng kape na 10 sa isang araw. Pag pinagsabihan po kayo ng mga nagbebenta sa inyo ng kape na ubusin mo yung 10, huwag po kayo maniniwala dyan. Gusto niya lang pong bumenta ang kape niya. Ako, hanggang 2 lang kayo pwedeng magkape. Pag 3, bawal. Ha? Hanggang 2 lang. Okay? O, sige po mga kaibigan. Meron na lang po tayong 10 minutes para matapos ang ating talakayan. Ayan. So, sige mga kaibigan. Ano ba ang dapat nating gawin pag tayo po ay may sakit? Ano ba ang dapat nating gawin pag tayo ay malalang malala na? Hindi na tayo gumagaling. Kawawa naman tayo, ano? O kawawa naman po tayo pag malala na po yung ating sakit. Kahit saan-saan na lang kayo pumupunta, hindi naman kayo gumagaling. Hanapin niyo po si Ma'am Nins. Baka ako na po ang magbigay sa inyo ng kagalingan. Doon sa may mga stage 2 cancer. Tapos na po kayo mag... anong tawag dyan? Chemo. Pero ganun pa rin ang nararamdaman nyo. Hinihingal. Madaling mapagod. Very weak. Walang gana kumain. Nagpupups pa rin ang dugo. Or nag-spotting pa rin. Sabayan nyo na po ng mga supplement ko. Huwag nyong antayin na manghina na kayo. Maubusan na kayo ng lakas. Hindi na kayo makatindig. Saka kayo magpapadetox. Huwag nyong antayin na maging stage 3. Stage 1 pa lang, stage 2 pa lang, sabayan na po ng supplement. Ha? So, hindi po pwede mag-supplement ang mga nagpapakemo. Pag walang kemo, pwede mag-supplement. Wow. Okay? So, yan po. Tanong ko lang, magkano po ang coffee nyo? 260 po, pero ang coffee ko, 23-in-1. Pag kayo uminom nito, talagang mapifeel nyo, parang yung isipan mo, yung utak mo, parang biglang nagliwanag kasi po pinapabuka niya yung mga artery natin, yung mga nerves natin, yung mga ugat natin sa ating katawan dahil sa pinalagay ko po diyan na Consental. Yung Consental galing po yan ng Metro Manila, US. Yan po ay isang herbs na ginagamit ng mga puti para matulungan ang kanilang, kumbaga gamot po yan sa kanila, sinabay lang natin sa kape. Para sa, anong tawag dyan? Yung mga makakalimutin na. Ha? Para doon sa mga may anxiety, may depression. Kasi pag uminom kayo ng kape na may Consental, yung mga ugat nyo lumalaki. At yung supply ng dugo, ay malawak yung daanan. Kasi po, halimbawa, yung ugat nyo sa puso, grabe na yung bara, sinabihan na kayo ng doktor nyo na, delikado ka na kasi meron ka ng bara, baka ikaw ay maatake na. O, pag uminom po kayo ng Nins Cafe, lumalaki yung, nagdadilate yung mga ugat, lumalaki. Dahil sa kape. Eh, kung sabayan nyo pa ng detox, uminom pa kayo ng Jewel of the Orient, uminom pa kayo ng, para sa puso, Rare Circle. Uminom pa kayo ng turmeric. O, di lalong bumuka yan. Bubuka ang bulaklak. Bubuka ang ugat. Di ba? Tumawa si... Iba na naman na ugat ang inisip mo. Ha? Ikaw talaga. Mga green-minded. O, di ba? Bubuka ang bulaklak. Papasok ang reyna. Ayan. Bubuka ang ugat pag uminom ng kapininin niya. Yan. Sige nga,

Inom ka ng kape, makakatulog ka ng maayos, pero pagtulog ka, maganda pa rin yung blood circulation mo. Papuntang brain. Pero pag ikaw ay uminom ng ibang kape, ang sabi nila nakakagaling, pero nung tinangnan ko yung MRA, lahat ng kidney nila, failure na. Kaya nagpagawa na po ako ng Nin's Cafe kasi niloloko lang po kayo ng mga nagsasabing nakakagaling ang kanilang kape. Magpa-MRA kayo sa akin, baka mamaya meron kayong pananakit ng balakang. O ibig sabihin, hindi naman natulungan yung kidney nyo ng kape nyo. Tapos, kape ka ng kape, yung paa mo namamanhid o hindi naman natanggal yung mga bara. So, iwanan mo na yung nakape mo. Meron kasi akong pasyente sa, ano tawag dito, sa Humapon. O, sabi niya, ako ngayon madam, tulong taon ako ng kape. Pero, pag naglalakaw ako, pirmi man ako graripig hingal, o di man po na tabangan so sa iyang barado sa puso. Kasi po, sabi ko sa inyo, huwag po niyong iisipin na ang kape ay cure all. Wala pong supplement na cure all. Kada supplement ay merong organs na para lang doon sa organs na yan. Okay? Pag nagsabi yung kape, yung may-ari ng kape na ang supplement nila ay nakakapagpagaling. Baka yung unang effect lang nakapagpagaling. Pero nung malaman ko, namatay pa rin. Ayan ha. So, pumunta po kayo sa mga naturopath dahil yung mga supplement na para sa puso ay para sa puso. Yung supplement na para sa kidney detox ay para din yan sa kidney. Parang kami rin po ay mga, alam niyo yung mga medical doctors, isang sakit, isang gamot. Hindi po, pero mga kaibigan, ang mga natural, itong mga herbal, hindi lang isa na organs ang nagkakaroon ng benepisyo. Minsan apat, kagaya ng turmeric. Ang turmeric po, nakakatulong sa may mga ubot sipon. Nakakatulong sa may mga joint pain. Nakakatulong sa may mga fatty liver. Nakakatulong pa sa may mga uric acid na mataas. Nakakatulong sa mataas ang cholesterol. Nakakatulong sa mga barado ang ugat. Nakakatulong sa may mga inflammation. Alam nyo yung naghurubag? Kaya pag naghurubag ang bitis nindo, magbakal ka mong turmeric. Pero pag hindi kayo nakakatulog, hindi kayo pwedeng uminom ng turmeric dahil lalo kayong hindi makakatulog. Dapat meron po kayong isang tinatanong na naturopath katulad ko na marunong mag-mix ng mga supplement. O, halimbawa, pag bagsak po ang iron mo, hindi ka makakatulog, kahit magbaralinto ka pa dyan, duwang orasan ang turog mo, kaipuhan mo po magpahiling kung bagsakan sa imong hemoglobin or iron. Usually, ang mga taong may sakit sa kidney, bagsak po ang hemoglobin, bagsak ang iron yan, kaya yan nag-blood transfusion. Ngayon, ako po, ang ginagawa ko sa mga may sakit sa kidney, aayusin muna natin, i-detox muna natin ang kidney mo bago kita bibigyan ng mga food supplement para sa iron kung talagang kailangan mo. Kasi pag hindi mo naman kailangan ng iron, tapos binigyan ka ng isang hindi naman marunong, mga secretary lang ang nag-check up, hindi po yan pwede, hindi ko yan ina-allow na mag-check up ang secretary ko, makakapatay yan, ha? Makakamatay yan kasi hindi naman niya nag-aral. Ngayon, ng pagka-naturopath, binigyan mo ng yung bata, binigyan mo ng sambong, ang sambong pang matanda lang sa may mga sakit lang sa kidney. Binigyan yung bata, o di bumagsak yung kanyang dugo, namutla na yung bata, ang lips niya puti na, o, dahil na nangaturog so ake, dinara sa kuya, sabi ko, ano nangyari sa anak mo? Puti na ang lips ka yan, puti na ang kamot. Tinawan ngayon doon sa ibong ngayon na wellness ki, sambong. Taraot na ngayon sa kidney kong aki ko. My goodness, hindi po pwede ang bata sa sambong. Huwag niyo pong magpapakulo ng sambong at ipapainom sa aki. Bawal. So ako po, meron po ako mga food supplement na para sa bata. Yan po ay talagang balanse. Kung anong kailangan ng bata para sa kidney, para sa puso, para sa baga, pag pinainom ko ang bata na wala naman pong malalang sakit sa kidney ng Nin's Juice, wow, tumatalino.
Wow, tumatangkad. Wow, naghahanap na ng makakain sa kusina. Ah, nag-uunay na. Eh dati-dati, yung nanay may dalang pamikpik. Pag hindi ka kumain, pipikpikan kita. Pero nang nakainam na po ng Nins Juice, laging gutom. Sabi sa nanay, Mama, gutom na ako, dalian mo na. O hindi niya na kailangan pikpikan para kumain. Dahil ang aking Nins Juice ay nakakapagpagana ng pagkain, nakakapagpatangkad, nakakapagpataas. Tangkad pala, hindi nakakapagpataas. At talagang tumatalino. O tingnan niyo si Ma'am Nins. Ha? Matalinong matsing. Di ba? Hindi mo ako magugoyo. Matibay magdiskarte. O yan, yan ang importante sa tao. Anuhin mo naman yung sobrang talino. Ha, nag-graduate na ng pagka-cum laude. Pero ngayon, walang trabaho. Kasi, di ba ang mga cum laude, ang gusto nila yung matataas yung kanilang ranggo. Ayaw nila ng mababa. Tayo po dumaan sa pagiging kumbaga sa pinakamababa. Daig nang madiskarte ang mga taong matatalino. Kaya dyan, ang mga anak nyo, Nanay, turuan mo maging madiskarte. Matalino na, dahil pinainom mo ng Nins Juice, madiskarte pa. Ayan ha. Ma'am Nins, tanong ko lang po, kung ano po ang magandang inumin na product mo para sa varicose ko po na sobrang masakit ang mga ugat ko. Uy, magpunta ka sa Nins Wellness Center, Ma'am Bernadette. Kasi meron po akong exercise para sa mga barado ang ugat sa paa. Tapos, meron akong ginawa ngayon na massage oil na nakakatulong para mag, kumbaga, yung mga ugat mong sobrang katigas, mawawala yung mga bara-bara niyan. Pag nawala na ang bara, magiging normal na yung kanilang, hindi na sila masyadong, alam yung parang galit na galit at ang lalaki ng varicose. Ito po, alam nyo ba na may mga pagkain na pwedeng makatulong din sa mga barado nating ugat? Ayan, turmeric, nakakatulong yan para mawala yung mga bara sa paa mo. Sa umaga, meron po akong turmeric, iniinom ko yan, sinasabayan ko po yan ng ano, pinapakuluan ko honey lemon, tapos may mga isinasabay ako. Tapos may mga exercise akong ituturo sa inyo para yung mga ugat nyo po na bararado sa paa, kasi pag barado na po, matigas na. Parang feeling nyo, may nakakabit na bakal. Pag ang paa nyo, inapak nyo, parang feeling nyo wala na pong pakiramdam. Tapos ang bigat, pag ikaw ay naglalakad, ang bigat ng paa, kaya para kang robot. O, ibig sabihin yan, barado ang ugat mo. Tapos, bakit nabara? Kasi, di ba, pag nagpapump yung puso natin para humingi ng dugo, yung mga dumi sa paa na iiwan, yung dugo, hirap na hirap pumanhik dahil ang titigas ng ugat dyan. Kaya po, ganyan. Magkano po ang massage oil nyo? Ay, mura lang po, 100. 100 lang yung massage oil, 100 ml. Oh, ay 50 ml. Yung 100 ml, 150 ata. Ang sarap po sa paa. Alam nyo, pag masyado pong matigas yung mga ugat nyo, ikaw na lang ang mag-massage. Ako, ang ginagawa ko, ako ang nagmamassage sa paa ko, tapos pati yung legs ko, minamassage ko yan. Alam nyo ba, ang sarap ng tulog ko. Alas 10 hanggang alas 5 tulog ako, hindi ako nagigising para umihi. Yan ang nagagawa ng aking pang-massage. Meron po tayong pang-massage na 100 pesos, meron naman po tayong pang-massage na 150. Alam nyo kung anong nilagay ko dyan sa massage oil ko? Hayaan nyo na ha, sasabihin ko na lang. Ay, dapat secret ano? Okay, yung massage oil ko, nilagyan ko ng cloves. Nilagyan ko ng, alam nyo yung, meron pa siyang cinnamon, meron siyang buong pepper. Kasi yung pepper po ay maganda yun sa mga ugat, ha? Tapos, nilagyan ko pa siya ng, basta ang bango-bango niya, yung dinikdik na grenade na abukado. Hindi ko yan tinatapon kasi herbal yan.
pag gumain ako ng avocado, gine-grate ko yung tawag dito, buto, nilalagay ko sa oil. Yun. Kaya, gumawa kayo ng sarili nyo pang-massage kasi ngayon, di ba? Yung mga pang-massage na binibili ko, nasabi nila may magnesium. Mahal, 350. So, magkano po pa yan ibibenta? O, kaya gumawa na lang ko ng sarili ko. At, na-prove ko sa sarili ko na talagang ang ganda-ganda. Ay, meron pa, pampaganda, meron po akong sabon, 150 lang. Tingnan nyo yung skin ni Ma'am Nins. 53 anyos na ako, pero yung skin ko, mukha naman akong 30. Ah, di ba? Wala akong pakay, basta sasabihin ko mukha akong 30. Ano ba sa tingin nyo? Ayan. Meron akong ginawa na oil. Ah, ginawa ko sarili ko. Ah, naghanap ako ng olive oil para sa skin. Nilagyan ko na naman siya ng dinikdik na, nagdikdik po ako ng cloves, nagdikdik ako ng down ng laurel. Pinakuluan ko po yan. Tapos, binabad ko doon sa sa olive oil at ginawa ko po siyang panglinis ko sa mukha gabi-gabi. Yung isa naman, BC oil, yung isa olive oil, pinapalit-palit ko sila. Ay, grabe, ang soft. Ang ano, mayumuko ng skin ko. Tapos yung olive oil, ginagawa ko po siyang bago ako maligo, hinahaplos ko sa aking skin. So, yan, yung skin nyo po, parang baby, ang sarap pisil-pisilin. Parang hindi ka sasabihan ng asawa mo na, ano ba naman yan, ang skin mo, parang merong ano, parang may kaliskis. Yun pong mga ginagawa ko, pinag-aaralan ko po yan kasi syempre, ipapahid mo sa lawas mo. Pag pinahid mo sa lawas mo, puro chemicals, papasok yan sa pores ng skin mo. Magkakaroon ka ng cancer pag lagi kang naglalagay ng pampaputi na ginawa sa ibang nasyon. Yung pala, ang dami-daming mga chemicals na ina-apply-apply. Kaya, nakikita mo, nagkakaroon ka ng

0: order ng order sa mga online na pampabeauty. Hindi nyo alam kung paano yung ginawa. Baka mamaya, hindi nyo alam, yung mga bukol nyo sa loob ng inyong katawan, nagsilakihan na. Ah, sige na, babay na. At tinitingnan ako ni Joko. Sabi niya, Ma'am Nisa, sobrang ka na ng oras. Baka yung iba dyan, pinutol na yung live natin. Sobra na tayo ng 10 minuto. Nalate naman ako ng 30 minutes. Okay. Babay po sa inyong lahat. At sino ba yung mga nanalo? Okay. Ito yung nanalo. Ang nanalo ay si... May ballpen ka dyan, sir. Dali. Para naman masaya naman yung ating mga ano. Andi dito. Okay, nanalo sa live ko ang mga nag-share ng live. Sabi, bukas pa po ngayon hanggang alas 6 ng walas. Ay, bukas na lang, sarado na. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Same as parehas. Yung mga nanalo, same as parehas pa rin. Bukas na lang, ha? At maganap naman tayo ng ibang pangalan na nag-share ng live natin para mabigyan naman natin ng... Nin's Cafe! Ano ngayon? Friday? Lunes na po pala. O bukas, andyan po ako sa Barangay Kutmon, Kamalig, Albay. Yung mga gusto pong magpa-check up kayo, may libre kayong gamot. Yung mga pupunta po ng Pulanggi, bukas sa ating wellness, libre po ang ice pa nyo. Sa mga taga-Pulanggi, Libon, libre po ang ice pa sa Nin's Wellness Center bukas sa Pulanggi. Bibili lang po kayo ng pampatak. Ha? Okay, bye-bye po mga kaibigan. Salamat.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nin's Wellness Center region-wide.
0: Ano pong pangalan mo?
2: Maricel po.
0: Anong mga nararamdaman mo?
2: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
2: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
2: Yung po yung Nin's Coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
2: Pag dumi po, dati minsan day, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
2: Mahapaganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
2: Opo.
3: Ang Nin's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nin's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. It's getting dark, and we're playing all your favorite light rock. Smooth and easy listening rock.
8: Now maybe.
1: Totally unplugged and definitely no headbanging. Welcome to the Twilight Zone. The Twilight Zone.

0: ko. Pali, natagaro mag-gripon ka. Kansukat pali, sukat pig bahay ko. Alas dos na ning mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik. E dahil na ako nakapugol ka sa banggi. O, saka ano gilibo mo? Di naman kumaga. Mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Ngayon na tatanabadrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
3: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
4: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
3: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
4: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
3: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may panini.

0: mo.
1: Mahal, alin ba ba maganda yun na ako makauli? Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Puro pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
2: Mas sabikulado

0: Gigi.
1: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Da nga, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ita pa honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nang kaya ta, okay na yan. Anin importante, eh kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Ma, nabadus po ako.
1: Medyo na daw, tamakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ka man lamang sa ako madadagit. Dahil ma ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
4: Hello. Sinsay po ini?
5: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung this oras na.
4: Oh, Madignal.
5: Buddy, pwede mo tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
4: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
6: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

Dok, mapakonsulta ko ka ako. Oh, natanong, anong namatayan mo? Pindaman kayo ni Dok, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As in, hindi ako nananaturog. Ah, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan. Talaga, Dok? Ano pong helang ko? Wara kang pira.

0: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita naman sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kan Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindu.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: nakakot. Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits.
3: Huwag kami pahiliyak sa amin.
1: From the 80s, 90s and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.

0: Tita, pwede ka bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo?
0: Ay, hala, condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na pala siya.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
5: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko...
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw
4: lang. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oo. So, maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice ba.
6: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
8: Halo-halong

0: Doc, ako tabi su pasyente nindo ka nakaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta bikulado o ragol!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Ako po si Asuncion. Mayroon akong sakit sa katawan ko. Hindi ako makatulog.
4: Hindi, lagi masakit ang ulo mo tsaka katawan mo, nahilo ka.
3: Opo.
4: Nung makadetox ka ng 1 month, anong kape mo?
3: Elim's kape.
4: O nung makadetox ka ng 1 month, kumusta na ang sakit ng katawan mo? Andiyan pa, wala na.
3: Yung iba, wala na.
4: Yung pagtulog mo na isang oras, ilan ang oras ngayon?
3: Minsan, 7 hours na.
4: Ibig sabihin, gumagaling ka na, ha?
3: Opo.
4: Thank you. Salamat. Thank you, Nana.
5: Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Pilar, sa Porok 7, Barangay Mariposque, Pilar Sorsogon. Andyan po ako sa Pilar every Thursday, 8 to 12 a.m. At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!
6: Eksena ng Pinoy Banda, ngayong Sabado sa Uragon, Sabado 8 p.m.

0: abogado o hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
6: Ito yung maestra mo kung ang ito.
5: Mapabaak na kung pa.
6: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
6: Bukol.
5: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano sabi sa imo?
6: Ano niya, ma'am?
5: Wala ng bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
7: Ang Names Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Names Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Names Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta

1996, ang Chera di Balon Travel and Tours, na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradiibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: pali, nadaya talaga ako sa bulang kasuwa doon. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nganim, malay ko sabi pa katawag sa manuko. Kaya pati lugod ikaw na piyadli sa pusta. Ay, daimang gayon pali.
1: Kasa na?
0: Ha? Huh? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Kailan Luz Clemen. Video matangay ang nalawas ang mga gamot ang tuhod.
4: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
5: Maray po. Lawas ko ay garo.
4: Magaan?
5: Magaan.
4: Pagkaturog mo?
5: Pagturog ko, okay naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Ayun mo.
4: Maayos na? Maray so kape?
5: Ayun po.
4: Ayun.
6: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Exam ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.
8: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: ipakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners! Nang tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners nang tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
9: It's Terry and Ron.
10: Good morning.

0: pali, matagaro mag-creepon ka. Kan sukat pali, sukat pigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka subanggi. O saka ano gilibo mo? Di naman kumbaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito na nakaduwang kantaman ako. Hindi na tata na badrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin ririparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Uragon.

0: mabuo.
1: Oy, good morning.
0: Ay, good morning, Duga.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Aldaw na naman kita ni Sabado.
0: Basta sa mata.
1: Petsa 20 na po kan presenting bulan. May pa talagang mati muna ang pigsasabing alingahot. Sir Mabu, kamumparti kan Kabikulan. Anum na probinsya kan rehiyon. Pundig di sa may probinsya kan Albay. Diyan sa Sorsogon. Sa probinsya kan Camarines Sur at Camarines Norte. Pati na sa mga islang probinsya kan Masbate at Katanduanes. Liwatan sa may pong pagiging kanya, digdi sa inyong programa. Uragon Bicol. Sa pangaran siyempre kan mga liwaragtang kongresista, sa pangalan ni Congressman Former Yorme, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Si Rimani Attorney Congressman John Almario Chan. Asin kapos po mga pag-iriba sa Ako Bicol Party List. Inipuan sa inyong amigo si Papa Rod Rod Perez. Nagpapaabutin unorabuena ipangungumusta sa lambang miyembro kan familia. Ang sa kuyang pirming paglaong lugod ka muna sa marhay na kamurugtakan. Ang pinagsasaban na numerang klase ng kahilangan. Mabaskugan sa lud. Asin sabi nga ni kayan eh. Pirming tulid ang kautakan. Well, I'm so happy this morning dahil nga ta makakaiba ng taliwat. Ang pandiurag kong kapartner sa programang ini na nasa pagbakasyon ka nagkaaging Sabado, pasiring duman sa Laguna. Pero kunyan, live and alive, physically present, ang nag-iisang Firefly Winter ng Kabikulan. Sally Luces. Kapatid, magandang umaga. Good morning. Kumusta ang iyong itsura ngayon? Parang mapulang-mapulang hasang mo. Nakapulang damit ka pa. Anong meron? Birthday mo ba ngayon?
2: Hindi.
1: Ano nga?
2: Hello mga kaalitap-tap.
1: Yan, dumali na naman.
2: Good morning. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 90.7 Radio Oragon. And of course, sa kanilang mga Facebook Live sa Rad Oragon at kay Firefly Winter Das Alitaptap. Ayan. Ayan kapatid, ako'y galing sa bakasyon.
1: Sa Laguna namin at saka sa Maynila namin.
2: Opo, doon sa Laguna nyo at sa Manila nyo.
1: How was it naman? Kwentuhan mo kami, bahagya lang. Kasi nakita ko yung mga post mo, parang kayo ay nagliwaliw doon sa... Hindi Manila so, di ba?
2: No, Manila Ocean Park.
1: Ocean Park. Ocean Park pala yun. Tama. First, pero sa Laguna muna kayo. Anong meron sa Laguna?
2: Sa Laguna kasi, 60th birthday ng sister-in-law ko po. Si Ate Nilda Luces Argayoso. So, it was all surprise for us. Kasi nung nag-message si Ate Nil, sabi niya, pwede bang isa ka sa Bluebills? So, naka-set up sa isip ko na Bluebills ako.
1: So, nagdala ka ng sangkaterbang maletang ano?
2: Wala akong maleta. Bluebills. Sa angkoms.
1: Okay.
2: So, nung gabi, syempre, nag-travel kami. Ang travel namin? Day? 9 o'clock na kami nakaalis dito sa Legazpi.
1: Okay.
2: Nakarating kami ng Mahihay, mga 7:30, mga ganon. Tapos, pumunta kami dun sa Airbnb ng isa ko pa, ng sister-in-law ko pa, si Ate Marlene. O, si Ate Marlene pala, Luces Beldad. Naka-confine
1: siya ngayon. Nakasama niyo rin?
2: Opo.
1: Anyari.
2: Na tumaas yung blood pressure. So, get well soon, Ate. Di kita na visit kasi... medyo busy. Pero, nasa group chat naman, nag-update naman si...
1: Saan siya ngayon? Saan ang hospital?
2: Nasa ACE.
1: Okay.
2: Nag-update naman si attorney, si Adette, Ate Adette.
1: Okay.
2: Na okay naman daw si Mama.
1: Mami.
2: Kaya, get well soon. Kasi ito si Ate, siya na tumatay yung nanay ng mga kapatid niya. Kasi bunso baga si My Labs. So, halos lahat kami ate. Kapag iiwanan ng mga anak ate.
1: Puro ate.
2: Puro ate. Pag may

0: assignment si Argon.
1: Ate.
0: Ate, pag may exam, ate, puro ganun. Ate, pwede, puro pag-pwede. Kaya, thankful din ako sa aking mga in-laws kasi andyan sila, kapatid.
2: Napaka-supportive.
0: Oh, yes, very supportive. Ngayon, sabi ni ate sa akin, Ling, ngayon tayo ngayong dalawa ang magpa-partner sa pag-host. Ha? Sabi ko, ate, hindi ako prepared. Kasi, tsaka di mo pati ako masyadong ano sa hosting, baga kapatid.
2: Hindi, mahusay ka eh.
0: Tapos, ano, binigay niya sa akin yung program. Tapos, noong gabing yun, sobrang pagod, baga kapatid. Gusto ko sanang mag-draft ng mga ano, kasi di talaga kaya.
2: Okay.
0: Plastado na ako. So, kinabukasan na lang ako, maaga na lang ako gumising. I prepared my, ano, yung base doon sa binigay sa akin. Tapos, ang nakakatawa kasi pala, lahat ng magme-message on the spot.
2: Ah.
0: Oo, yung mga ganon. Yung hindi naman lahat talaga.
2: Bukal sa puso mo, walang sasabihin mo.
0: Hindi yung mga on the spot.
2: Descripted.
0: Yung mga on the spot na, alimbawa, ikaw kapatid, hindi mo alam na.
2: Parang extempo.
0: Oo, na ikaw yung dito sa ganito. Kasi meron bagang, una roses, sunod yung ano yung cake and candles, tapos yung wine, tapos yung
2: blue bills. Hindi pa ako nakapag-attend kapatid ng mga ganyan ng mga yung 60-year-old na pa-party or birthday party.
0: Ay, yung mga 18?
2: 18 na ba yan?
0: 60. Halos parehas lang naman siya kapatid. Mm-hmm. Kaya lang sa 60, syempre, ang dami naman ng 60. So, 6 lang. Mga ganyan.
2: Ah, okay.
0: 6, mga ano. Kasi kung so, anay mo yung 60, ano ba talaga? Mm-mm. Para mga paiksi lang.
2: So, ibig sabihin, yung blue bills na sinasabi mo, mga 60 million.
0: Hindi naman.
2: Mga 60,000 yun. Siyempre.
0: Kasi ang nakalagay naman sa blue bills, ni-research ko, 1,000 ganun.
2: Oo, kaya nga, blue
0: pero,
2: bill eh.
0: Oo, pero hindi mo naman kayang ibigay lahat yung ano. Siyempre, yung ano lang.
2: De, tingin ko lang sa kapasidad mo lang naman. Binabase ko yan sa, kumbaga, capacity to pay.
0: Yung mga bukal lang sa loob. Nga, ganun. Anyway, kapatid, so yun, kahit pa paano.
2: Masaya naman yung party-party, I'm sure.
0: Ayoko naman, kasi, ano, yung nandun din yung aking brother-in-law na magaling mag, ano, violin, alam mo yun.
2: Sabagay, family musician sa mga luces,
0: yes,
2: diba?
0: Yes, oo. Actually, may mga ano talaga sila sa instruments, tapos, kasi nga yung panganay kong anak si CJ. Birthday din kasi niya nung
2: ayun nga June pala, 15. Belated. Happy birthday.
0: Kasi yung ano namin, yung travel namin, sinabay na namin yung ano namin.
2: Party,
0: yung
2: birthday party niyo para party sa kanya.
0: Tapos, ang 15 din kasi kapatid, yan din yung pagiging magjowa namin ni My Labs, June 15.
2: So, 32. So, ibig sabihin kapatid, habang kayo nagbabiyahe, nag-celebrate kayo ng
0: anniversary.
2: Celebration
0: na rin yan. Celebration ng birthday ni ate. Nagpunta kami. Tapos parang reunion na din ng magkakapatid.
2: Okay.
0: Kasi ano baga sila, 8. Tapos, anniversary namin nung pagiging mag-boyfriend and girlfriend namin.
2: All-in-one celebration pala ito?
0: 10 years kami bago nagpakasal. Diba? 10 years kaming mag-boyfriend and girlfriend. Tapos, 32 years na kami. Tapos, si CJ naman, 22. Noong June 15.
2: Tagal na rin pala, no?
0: Tagal, oo.
2: Grabe. Ibig sabihin, ni Wranglers na tayo, kapatid.
0: Oo, grabe.
2: Wranglers na talaga. Di na may pagkakaila yan.
0: Bilang halata talaga. So, yun yung ano namin, yung celebration.
2: That's nice.
0: Namin. Sinulit talaga na. Actually,
2: siyempre, bihira mangyari yan, di ba?
0: Oo, bihira.
2: Once in a blue moon yan eh. Saka kasama mo lahat, I mean, yung kapamilya mo.
0: Oo, kasama namin yung sina ate. Nakakatuwa din kasi magkakasama kami doon. Banding-banding kami. Eh, sinikot lang talaga kami doon sa Ocean Park.
2: Wow.
0: Tapos nag-dinner buffet kami doon sa hotel namin.
2: Masarap na mga ganyan eksena.
0: Tapos ano, breakfast buffet, ganun. Tapos, siyempre, uwian na. Tapos, dumaan din ako sa aking kapatid. Nasa ano siya, nag-carlan.
2: Yung may kwento mo. Tinatawagan kita.
0: Nasa nag-carlan. Si Ate Nilda, yung aking sister-in-law, sa Mahayhay sila nakatira.
2: Laguna.
0: Sa may barangay Ipit, Laguna.
2: Hindi ako masyado pamilyar.
0: Alam mo ba, kapatid, ang Laguna, province pala siya. Ano? Sobrang laki.
2: Malaki.
0: Tapos, dyan pala
2: talaga. Laguna, it's a lagoon.
0: Talagang matubig
2: maraming
0: sila.
2: Maraming mga, okay, lagoon eh.
0: Matubig
2: maraming
0: sila.
2: Maraming dyan ang mga, tawag dito, mga resort.
0: Maraming ang resort. Kaya sa resort nga kami nagstay sa Latricia's Resort.
2: Okay.
0: Maganda naman. Alam mo, ang Mahayhay, kung probinsya tayo, yung talaga sobrang probinsya ang probinsya ang dating.
2: Bakit? Alam mo yung medyo backward pa yung setting ano?
0: Ano siya? Medyo yung mga sinauna. Kaya siguro diyan nag-shoot ng mga
2: Pelikula.
0: Mga pelikula na kung gusto mo yung mga senaryo na
2: mga
0: sinauna na parang mga forest, mga ganun. Sa kanila ganun talaga kapatid.
2: Ibig sabihin well protected talaga yung mga panapanahon
0: pa alam mo ba ano, libre ang tubig nila doon eh.
2: Preserved.
0: Doon sa tubig nila.
2: Matubig kaya talaga
0: ng, ano ng aking sister in law sa Mayhay. Hindi nga nila pinapatay ang gripo nila. Ano lang flowing lang.
2: Kasi free flowing.
0: Kasi kapag ka pinatay daw, mawawalan sila kasi parang yung ano.
2: Bukal yan kapatid. Bukal eh.
0: Diretso lang ang tubig nila. Maganda.
2: Napakaswerte ng mga taga-Laguna pag sa tubig. Fresco pati.
0: Oo. Sa Barangay San Francisco naman sa Nagcarlan, kasi doon yung brother ko. Ano siya, 20 pesos ang per sa tubig. Pero sabi nga ng kapatid ko, yung kapatid kong lalaki, sundalo kasi siya. Nagre-reklamo pa ngayon, ate, sa 20 pesos na ano, samantala kaya tayo sa Legazpi ang ano natin 400, 500, 600, 800, di ba?
2: Mahal-mahal.
0: Pero dito kaya 20 pesos nagre-reklamo pa kaya sila.
2: Naku, papunta mo sa Albay, sa Legazpi lalo na.
0: Kaya
2: sabi
0: ko,
2: mga rag.
0: Punta kayo doon sa amin. At as in talaga, ang linaw kapatid ng water.
2: Very ano sa inferno sa ano kasi yun, madami silang forest reserve, kaya naman matubig
0: tapos
2: talaga.
0: Tapos yung papunta doon sa ano, sa sister-in-law ko, sa Mayhay, pag ganito kapatid,
2: tukang
0: manok.
2: Oo.
0: Dapat talaga, sabi ko, buti na lang, ano talaga, si Melos, nasanay na sa, ano,
2: pagmamaneho.
0: Sa pagmamaneho.
2: Dala nyo yung, ano, yung bago nyong artista van? Dala nyo.
0: Naman kaming artista van.
2: Akala ko sa inyo yung nakita kong
0: Bias lang yung dala
2: na. Yun?
0: Pero bago kami nag-travel, bago ang gulong noon, bago ang baterya.
2: Kailangan.
0: Nakapa-PMS kami.
2: Yes.
0: Kasi talagang
2: condition.
0: Kaya hindi mo mararamdaman yung mga lubak-lubak. Kasi,
2: parang bagong-bago ang dating.
0: Oo, napaka-smooth ng takbo ng sakyan namin.
2: Siyempre, bago lang guma mo, baterya mo. Hindi ka mangangamba in other words. Kasi long trip yan eh.
0: Mm-mm.
2: Isa yan sa mga kumbaga must-have.
0: Alam mo, medyo ano ako, ninenervous. Kasi sabi ko, labis hindi ka natutulog. Talagang sabi niya, isi-isi niyan, masi-masi nga ang aya kami. Sanay tayo sa training. Kaya walang antok-antok. Sabi ko,
2: sus ko.
0: Pagka, ano ka, tabi ka.
2: Ginigisi ka kahit madaling araw. Kung naman eh.
0: Ganun. Kaya sabi ko, okay naman. Tapos, first time namin mag-Manila. First time niya mag-Manila. Nag-drive siya.
2: Ako, musta naman?
0: Nag-waste
2: si
0: lang
2: Chief.
0: Kami.
2: Waste lang. Sabagay, hindi ka mawawala.
0: Waste lang talaga. So, kahit pa paano, na-survive namin yan. Sabi ko, balik ulit tayo. Next year, magbabagyo
2: kami. Wow.
0: Pero iba na yung sasakyan namin.
2: May kapatid. Plano na.
0: Oo, meron
2: very
0: na.
2: Good, very
0: sabi
2: good.
0: Ko, kasi magre-retire na siya kapatid.
2: Talaga, akala ko, baga 2 years pa. Ay, tama ba?
0: Mm-mm.
2: Next year na magre-retire siya. Next year na. Naman, ang swerte mo.
0: Kung hindi siya, hindi naabot yung 57.
2: I see.
0: Kasi di ba may ano na
2: congratulations, 57. Sir Chief.
0: Pero
2: back in the man.
0: 56, di ba? Ano?
2: Ang tawag niya. Hindi yan early retirement. Meron silang
0: compulsory kasi si My Labs.
2: Oo.
0: Mag-56 siya next year. Ayun. 55 siya ngayon.
2: Galing. Inaabot talaga ni Sir Chief. Ano? Very good. At least, ayan. Naku, talaga mapapalitan na yung bios niyo. Sigurado na ako.
0: Magpapalit na talaga kami, kapatid.
2: So, tingin ko niyan, yung mga artista ba na talaga?
0: Ay,
2: sinasabi
0: hindi
2: ko.
0: Naman. Ano, kasi may mga balak din kasi kami. So,
2: okay.
0: Anyway, kapatid, batiin lang din natin yung mga nag-birthday. Ano? Happy birthday po. Siyempre, sa aking firstborn, ang aking first love.
2: Yes.
0: Ang junior ng aking one and only, si Carlito Luces Jr.
2: So, yan.
0: 22nd birthday na siya. At,
2: also known as
0: siya,
2: CJ.
0: CJ. So, alam mo, siyempre, bilang magulang, bilang nanay, we all wish all the best para sa ating mga anak. Kung kung may mga pagkakataon na, siyempre, napapagalitan natin ang anak natin.
2: Normal
0: yan sa isang magulang. Kasi, hindi naman tayo naghahangad ng kasamaan.
2: Ikasasama.
0: Hindi tayo naghahangad ng ano. Looking forward sa pag, alam mo yon yung tumayo sa sarili nilang mga paan.
2: Siyempre.
0: Na sabi ko nga, be grateful sa lahat ng mga natatanggap natin.
2: Tama.
0: Yung yung we don't have to complain na kung ano lang ang nandyan. So, ano tayo? Kasi may buhay tayo. Yung binibigyan tayo ng...
2: Yung araw-araw pa lang
0: araw-araw na wala tayong sakit. Mm-hmm. Yun yung pinaka-importante kasi health is wealth.
2: Tama.
0: Pangalagaan natin habang tayo nabubuhay para at least magawa natin yung mga gusto nating gawin. Marami tayong pangarap, marami tayong gawin. Hindi natin yan magagawa kung may sakit tayo.
2: True.
0: So, yun yung pinaka-importante, yung health natin. And syempre, bukod sa health, yung ating pananampalataya.
2: Ay, di dapat
0: yung ating
2: mawala
0: mga
2: yan.
0: Paglilingkod sa Diyos. Kasi tama. Importante yun na tayo, ano tayo, nandun pa rin tayo dun sa pagpapasalamat
2: Mm-mm.
0: sa binigay na buhay sa atin. Kasi itong buhay natin, hiram to.
2: Mm-hmm.
0: Hindi talaga ito atin. Hindi tayo forever. Walang forever na buhay ang tao.
2: Totoo, yeah.
0: Kasi lahat tayo
2: mapupunta. Lilipas din.
0: Oo, tama. Lilipas tayo. Kaya kumbaga yung kanta ni Nora Honor, di ba? Alam mo yun, kapatid?
2: Ano yun? Katayin mo.
0: Ano to? Tatanda at lilipas din ako.
2: Ganda pala ang boses mo, kapatid, ano?
0: Hindi naman masyadong.
2: In fairness.
0: Ngunit mayroong awitin.
2: Tinuloy pa talaga. Parang awa mo na. Diyos ko naman, kapatid. Minsan lang kita napagsabihan ng ganyan. Parang awa mo na, kapatid.
0: Oh, yan. So, yan.
2: May mga natutulog pa.
0: Gising na kayo. Gising na. So,
2: hey,
0: yun.
2: Joke lang. Maganda
0: saka,
2: naman talaga.
0: Alam mo, kapatid, isa pa. Alam mo, payo ko lang din sa mga, hindi lang ito para sa aking anak. Doon sa mga nag-birthday. Kay Ma'am Anik pala, happy birthday.
2: Boy, belated. Birthday happiest birthday. Kahapon, kay GM Anik.
0: Hindi kami nagkita ni Ma'am Anik. Pagpasok ko kasi ng 18, diretso
2: ngayon
0: ako.
2: Ngayon ba birthday niya o kahapon?
0: Kahapon.
2: Yo, alam ko kahapon.
0: Pagpasok ko ng 18, diretso akong tabako kasi sa Padyak Ascenso. Pero anyway, bago ko banggitin yung Padyak Ascenso, gusto ko lang mag-message kayo para kay Ma'am Anik. So kung nakikinig ka man Ma'am Anik o kaya din
2: okay.
0: sa inyong mga angels without wings.
2: Mm.
0: So gusto ko lang ibatiin si Ma'am Annie Sumanga, ang aming boss, isa sa mga nag-a-approve ng mga alam mo yun, mga events sa Ako Bicol Party List. We are so happy and grateful to have you, Ma'am Annie, kasi kahit paano, nandyan ka, ikaw yung aming anchor, ikaw yung sandala naming lahat.
2: Mm-hmm.
0: Kasi si Kong Pido, si Kong Jan Chan, mga busy baga sila. Nasa Congress sila, yung trabaho nila, focus sila sa pag-amend, paggawa ng mga batas, at paghanap ng posibleng madala dito sa Bicol Region ng mga programa para sa Ako Bicol Party List. Buti na lang meron tayong Annie. Pangalan pa lang, di ba, kapatid? Annie. Anong ibig sabihin ng Annie, kapatid?
2: Annie, ibig sabihin harvest. Diba?
0: Harvest, oo.
2: It's a positive word na ibig sabihin bountiful.
0: Yes. Diba? Bountiful. Tapos diba paggabi, ani ni Pot, diba? Paggabi, liwanag si Ma'am Ani, diba? Oo, diba? Sa Bicol,
2: ani ni Pot.
0: Ako kasi Firefly Winter.
2: Tama,
0: si Ma'am Ani talaga, siyang original kasi ani ni Pot sa gabi. So, talagang magbibigay siya ng light na pag nakita pag nakikita ko si Ma'am Ani, nabibigyan ako ng ng pag-asa, ng buhay. Sabi ko, hey, salamat, Ma'am, nandito ka. Bakit? Siyempre, magpipirma ka ng mga request namin. Mag-a-approve ka. So, alam mo yun, yung magkakaroon ka na ng looking forward ka, kalalo na ngayon, meron kaming event sa 25 Medical Mission. Kung wala si Ma'am Ani, walang nagpipirma nung aming mga request, hindi man namin tatakbo. Kaya
2: tama.
0: Isa talaga si Ma'am Ani sa
2: instrumento
0: para nagkakaroon ng katuparan yung lahat ng events ng Ako Bicol Party List. Kumbaga, kasi para lang din sa kaalaman ng lahat, kami as staff, ako bilang Regional Community Connections Program Officer, may mga kanya-kanya kaming trabaho.
2: Mm-hmm.
0: So, ang nakakaano lang din, kasi syempre, ako yung nasa harap. Kumbaga, di ba kapatid?
2: Frontliner.
0: Isa ako sa frontliner ng Ako Bicol Party List. Ako yung laging yung nakikita kasi ako yung laging visible
2: sa
0: social
2: media.
0: So, akala ng lahat, kapag ka ako nag-post ngayon tungkol sa ganitong programa, akala nila, hinahandalan ko pa yun. So, may mga staff din. Hindi ko naman lahat yun
2: pwedeng
0: akuin na trabaho. So, we endorse. Yung, alam mo yung sobrang expectation, di ba, na ganito-ganyan.
2: Mm.
0: So, lahat po ng programa ng Ako Bicol, may mga, syempre, may mga corresponding ano din yan.
2: Correct. Tasks.
0: Mm-hmm. Yes, tasks and budget. Mm-hmm. So, hindi lahat talaga ano. Kaya nga po, ang ginagawa ng Ako Bicol Party List, that's why, nagkakaroon ng mga information dissemination about programs and projects ng Ako Bicol para alam ng mga kababayan natin mm-hmm. na yung Ako Bicol Party List, hindi natutulog. Akala nila, may Ako Bicol pa pala. Hindi, may programa po talaga. Kayo lang po ang hindi sumusubaybay. Kaya sumubaybay po kayo sa page ng Ako Bicol Party List.
2: Okay, sa Radyo Oragon pa lang, alam mo na eh.
0: Radyo Oragon. Sa
2: mga radio stations kung saan tayo naka-attach.
0: Ayan. So, ganun lang yun. So, kinonek na natin kay Ma'am Annie talaga. Happy, happy birthday, Ma'am. At may paparty si Ma'am Annie mamaya.
2: Happy birthday, Ma'am Annie. Back in the man.
0: Mamaya, may paparty si Ma'am
2: Annie.
0: Saan? Sa Redwood Resort.
2: Pangmayaman yan, ha? Okay, sige.
0: Kaya, kung gusto ninyo po mag-relax, mag-unwind, try nyo po after ng birthday ni Ma'am Annie. Kayo naman ang magpabook sa Redwood Resort dyan po sa Bacacay, Aldea.
2: Naku, nakapareserve na kami kapatid.
0: Nakapareserve na kami?
2: Hindi sa Redwood.
0: Saan?
2: Basta.
0: Uy!
2: Invited.
0: Buti na lang.
2: Hindi naman pwedeng hindi ka imbitahan.
0: Kasi, diba?
2: Ikaw nagpamiss kang lechon sa'yo isa?
0: Ay, Diyos mio, perdones. Wala man akong ganyan.
2: Bahala ka na kapatid. Wala man akong... Ikaw lang naman ang inaasahan namin ng malupit.
0: Alam mo, kapatid.
2: Diyan lang natin sa biga. Lapit na.
0: Tumataas na ang presyon mo. Sige mo pang lilechon.
2: Hindi naman ako ang maglilechon.
0: Sige, lechon
2: diba,
0: manok lang.
2: Kasamahan natin.
0: Hindi ko kayang mag-donate ng grabe.
2: Kahit ulo man lang, grabe ka naman.
0: Grabe naman.
2: Parang awa mo na.
0: Manok na lang.
2: Sige, bahala ka. Basta magdala ka ng kahit ano.
0: Sige.
2: Hindi kita papasukin doon.
0: Sige, magdadala ako ng kahit
2: ano. Joke lang ko. Masyado ka naman. Hindi, wala. Ikaw naman great gate. Crusher ka ever.
0: Hindi, anong date yan? Kasi we can request
2: July
0: kay
2: Ma'am.
0: July 11.
2: Apo, that will be Saturday.
0: Ikalawang
2: Saturday ng Hulyo.
0: So, meron tayong
2: team
0: building?
2: Alam mo yung Fall?
0: Team building yan?
2: Dating ginagawa natin.
0: Team
2: building.
0: Sige.
2: Kasama ka siyempre kasi kapamilya ka.
0: Oo, dapat. Kami ni
2: Kung. Every year naman ginagawa. Oo, lahat kayo dyan. Pati si Eda, sabihan mo. Kasi nagmamaktul yun sa akin. Di ko na siya sinasama.
0: Di, ikaw na magsabi sa kanya.
2: Sige, chat ko.
0: Oo, kasi ako kasi may ugali ako na. Pag ako yung in-invite, hindi ako nang
2: i-invite. Ako na, sabihin ko. Padaanin ko na lang.
0: Hindi ko yun ugali na na manggaboy. Ang batawag
2: yun?
0: Yung sige. Ikaw lang naman yung in-invite, tapos nag
2: okay na, ako na mag-invite ka, Ed. Kasi
0: nakonsensya
2: ko last year nakita ka doon sa post. Bakit kaya si Ninang lang ang kasama mo? Sabi ko, pasensya na, hindi na kita.
0: So, July, ano pala yan?
2: 11, Saturday, second Saturday.
0: Sana makapag-diet pa ako.
2: Basta may nag-promise sa akin.
0: Anyway, kapatid, kay Ma'am Annie, sino pa yung may birthday? Si Kyle Exiha.
2: Ang birthday rin?
0: Magbe-birthday siya sa June.
2: Birthday.
0: Anong ang birthday mo, Kyle? 24 ata yun.
2: Wala pa sa viewers 25. Natin, si Kuya Kyle.
0: Alatingan ko nga yung message niya. Sabi ni
2: napakaswerte ni Kuya Kyle. Isa ito sa mga nabiyayaan ng ating ipinamudmud na
0: Galaxy
2: Samsung tablet.
0: Napakaswerte
2: ni Kuya Kyle. I think he was the third winner. Second winner. Kasi yung pangatlo, yung best friend mo. Aray ko, ano ba yan? Sumabit na naman.
0: Alat mo na.
2: Pangalawa si Kuya Kyle. Napakaswerte mula ho sa Dinapa. Yun, Dinapa, Castillo.
0: Dinapa. Nakalimutan ko. Hindi ko na hinahanap ko yung birthday ni Kyle.
2: Basta magbe-birthday si Kuya Kyle.
0: Ngayong week, magbe-birthday siya. So, happy birthday sa'yo.
2: Nako, magparamdam ka Kuya Kyle. Saan yan?
0: Ginawa na daw siya ng yung pub-mat ng... ng best friend mong station.
2: Sino?
0: Sa kabila.
2: Sino?
0: Radyo Siram.
2: Okay.
0: So, ginawa na siya ng... mag-message ka nga, Kyle, doon sa natin. Kasi hindi ko matandaan yung yung tawag dyan, birthday. So, batiin lang natin ang mga taga One Fresh, kapatid.
2: Mm-hmm.
0: Alam mo yung sa One Fresh?
2: Di ba sa Shock din yan?
0: Sa may Yashano, yung mga nakikinig dyan.
2: Sino nakikinig dyan? Mga taga One Fresh. Magandang baga po.
0: Siyempre ang kanilang head, si Miss Rose Ann Orlain.
2: Okay.
0: Ayan, Batiin lang din natin ito. Shout out sa One Fresh Yasano. Ayan, nakikinig sila.
2: Yasano or Yasano?
0: Yasano.
2: Ayun. Yasano. Nakaantabay sa atin.
0: Nakikinig sa atin si Daniela Ancaturao. Good morning, Ma'am Sally. Si Rachel Agripa. Good morning po, Ma'am Sally and Sir Rod. Mm. Hashtag ako Bicol Party List. Si Kuya Kyle. Good morning po, Ate Firefly Winter po and Sir Rod Perez po. Advance, happy birthday po for me. Okay, happy birthday.
2: Ayun.
0: Si Jesseline Dawat Atos Daen, good morning po. Si Emmy Abunda Bahoy, good morning po Ma'am Sally and Sir Rod. Hashtag ako Bicol Party List. Happy blessed birthday po Ma'am Annie Sumanga po. God bless you po Ma'am Annie from Kuya Kyle.
2: Mm.
0: So ayan, sabi ni Kyle, ako Bicol Party List, katabang na, kasurok pa.
2: Ay, batiin ko rin kabatid, doon manakikipanood sa atin sa ating FB Live dito sa Rad Oragon, si Manong Erning Mular Jacob, lahat po ng mga taga-barangay Gabawan, Purok 1 hanggang 5, nakatutok po sa Radyo Oragon from morning till night. Especially dyan ngayon sa kabahayan ng pamilya Diana, nakaantabi ngayon si Papa Joel at saka si Nanay Marlene. At baka samahan natin dyan, magandang umaga po sa inyo, maraming salamat, especially kay Kapitana Clemente. Papa Jokes, nakaantabay pa rin sa atin, nakatutok sa atin si Kapitana Clemente. At saka si Manong
0: Kapitana Clemente.
2: Sa amin, sa Gabawan. Ito si ano, si Manong Kent Bautista ng Catanduanes, diyan sa Virac. Oh, kakakasal lang nila, if I'm not mistaken, 2 days ago. Kent Bautista at sa iyong misis. Congratulations
0: si
2: to
0: Kent
2: you.
0: Bautista, taga-radyo yan ah.
2: Tama, taga-radyo Oragon, kasamaan ko dati. Pero again, Kent ha, happy happy wedding sa inyo ng misis mo. Sana makarami kayo at madagdagan ka agad ang lahi.
0: Makaraming
2: ano. At saka si Errol Asyado Mallorca. Gandang maga po and more power din sa iyo, Manong Errol, kay Margie Oloya Manes na nakatutok parati sa Radyo Oragon. Salamat din po. Okay. O kapatid.
0: Ayan, so kapatid, nung 18 pagpasok ko, nagkaroon kami ng orientation sa Pajak Asenso, kapatid. Orientation and training.
2: Ito yung sa tabako, kapatid. Ah.
0: So, yan na Pajak Asenso ay under with the tabang sa kabuhayan ng programa ng Ako Bicol Party List. Siyempre, sa pangungunayan ni Congressman Alfredo A. Garbin Jr. and Congressman John Almario Chan.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, partner natin dito ang 6-in-1 Corporation.
2: Mm-hmm.
0: At also ang LGU Tabaco City headed by Mayor Reynaldo Bragais.
2: Okay.
0: And nung 18 nga nagkaroon kami ng program. So dun sa welcome remarks wala si Mayor kasi nagpa isla sila San Miguel Island.
2: Okay.
0: So nandun yung kanyang executive secretary na si Kirby Bragais para magbigay ng mensahe, welcome remarks. In behalf of Mayor Ray Bragais. Ginanap yun sa LGU Conference Hall, Tabaco City Hall. Tabaco City.
2: Mm-hmm.
0: So, ang pinag-usapan dun kapatid, tungkol sa operational guidelines. Ang nag-discuss nun ay si Miss Jinky Balasta Bismonte. At dun naman sa food safety and handling, si Sir Ken Comilla ang nag-discuss. At para naman dun sa micro-entrepreneurship and mindset, and of course, contract discussion, si Ms. Rose Ann Orlain po ang nag-discuss nun. At we have 10 beneficiaries na nag-attend para po sa orientation and training ng ginanap dun sa tabako. And very thankful din ako kapatid dahil nandun ang ating Tosbians. Nandoon si ang nag-host yung tatlo, si Mark Joshua Quachin from Bicol University. Siya ang top 19.
2: Okay.
0: Tapos si Gabriel Tario ng San Jose Malilipot Albay.
2: Ah, okay.
0: Nag-host sila. Tapos si Lois Joy Mandrilla. Sila. Tapos nandun din si Pab, si Maria.
2: Taga Malilipot din.
0: Hindi, taga Piyuduran.
2: Ay, oh, SLT, tama.
0: SLT CFI. Tapos, alam mo, nakitulog siya kay Lois. Nakakatawa itong mga batang to.
2: Magkakaibigan na kaagad, oh, no?
0: Magkakaibigan na talaga.
2: Nagkaroon ng rapport.
0: Tapos, alam mo, yung kapatid, yung during the seminar, katuwa kasi, ang ganda ng conference hall ng, ano, ng city,
2: okay.
0: Tabaco City. Kasi, alam mo, yung pa ganito, di ba? Yung, ano man tawag dun? Pa U-type.
2: Aha.
0: U-type bagay yung ano niya, table niya. Tapos dito, conference na conference talaga ang dating. Tapos doon kami sa gitna ni Sir Ken. Tapos ang dami nilang microphone. Kaya if magko-comment ka, doon ka na lang. Tapos alam mo yun yung, sabi ko nga, sabi ni ano, nung sa ano namin, sa comms team na, o ang mag-host pala mga Tosbian, sabi ko opo kasi ang gagawin ko sitting pretty na lang ako yung mag-observe baga ako kasi it's about time na alam mo
2: naman.
0: Oo, iba naman na hindi naman ako yung parating nandiyan. Though ako yung
2: focal person.
0: Focal para dito sa Pajak Ascenso. Kasama ko din kapatid si Rio. Sangrio ang partner ko din dito kasi okay. Binigay ni Ma'am Annie. Tas kasama ko din si Bal.
2: Mhm.
0: At kasama din namin si Cap Alan Buencanseo kasi siya po ang coordinator ng tabako. Maganda kasi kapatid, nakaupo na lang ako, nakikinig ako nung seminar. Mm-mm. Tapos kung alam mo yon yung nagdi-director ako through ano na lang microphone. At least alam na ng mga ng ating mga Tosbians na ito yung pasunod-sunod. Tapos tinanong nila ako ano yung manner ng program. Sabi ko it's just a casual, parang nag-uusap na lang tayo. Tapos may mga icebreaker din kami. So alam mo yung makikita mo doon, nag-TikTok kami, naghawak mo ang beat kami. Tapos
2: kaya pala
0: yung bago baga ngayon yung sa ano yung Showtime Baby Dolls. Alam mo yon yung uso ngayon na ano yung ang giling-giling ko para lang sa iyo, ginawa namin yun. Yung alam mo yung para maalis yung ano kasi 'di ba pag sa seminar
2: kami siya magiging boring.
0: Sa seminar talaga kasi ang pinag-uusapan about yung operational guidelines, yung, ano yung mga products ng shock.
2: Minsan nawawala na sa ano focus.
0: Kasi so, kailangan mo
2: pasukan mo ng mga ganyan.
0: Tapos ang prices namin kapatid.
2: Ano?
0: Yung sabon, bar of soap ng Clean the World and Children International. So, sabi ko nga, nakakatawa kasi si Yvonne, kilala mo diba si Yvonne? Si Yvonne, nag-interview sa labas.
2: Tapos,
0: sabi ko kay Mark, sabi ko, Mark, i-introduce mo yung sabon, kung saan siya galing, ano yung ano niyan.
2: Mm-mm.
0: Baka kasi, isipin nila, diba, na sabon lang yon, pero hindi nila alam na yan pala ay maraming pinagdaanan. Tapos sabi niya, ay ma'am, ngayon, ang model ngayon natin dito, si ano nga, Ate Yvonne. O sige, tawagin mo si Yvonne. Si Yvonne naman, pag, yes po, Ma'am Sally, di, magbanda baga dun sa may, ano, tanda sa may gitna, baga, imaginein mo, U-type baga yan. Pasok si Yvonne. Nakaharap siya. Sabi ko, Yvonne. Yes, ngayon, Ma'am Sally, ba, ano po yun? O, harap ka dyan. O, tagilid ka. Tapos, tanggilid man siya. Sa kabila, gilid ka naman. Kita nyo po yan si Yvonne.
2: Yes, sir.
0: Kita nyo po ang kinis ng mga legs. Yan, gamit niya ang Clean the World Bar of Soap. diba? Instant
2: model.
0: Model talaga. Tapos, natatawa sila kasi yung, natatawa din ako kay Yvonne kasi alam mo yun, yung napag-game na
2: bigay
0: game.
2: Yung
0: walang hiya na gano'n. Habi ko, nakakuha din ako ng model sa Clean the World.
2: Napalit ni, sino yung kasama natin? Maliit?
0: Si Ella.
2: Si Ella, ikaw nalala ko, sa tabako tayo, bigla mo na, ay, kanina, yun.
0: Oo, pero at least nakakatawa kasi talagang bigay na bigay din si Ella na napagamalan nga talaga siyang artista.
2: Sa stage pa yun, ha?
0: Oo. Ang ano-ano naalala ko nung nagpunta kami sa isang school sa Sorsogon na talagang hinabol-habol pa si Ella ng mga estudyante. Yung feeling artista talaga. Oo, artistahin talaga kasi baga ang cute-cute niya. Na
2: maliit na maputi.
0: Oo. Tapos yun, nakakatawa kasi si Yvonne, tapos yung mga ano natin, di nawawala ng mga pag-games. So, tapos sabi nila, yung may pinaka maraming bar of soap, kasi yung, di ba yung may mga trivia kami, based on the topics, tapos magre-recap yung ating mga Tosbians, tapos itatanong nila dun sa mga participants natin kung naintindihan nila. So, halimbawa, ano ba yung mga products na ino-offer na ibebenta nyo? So, magbigay ka ngayon ng out of 15 products, bigay ka ng 5. So, pag nasagot mo yon, may another may bar of soap ka. So padamihan sila. Sabi ko, ang may pinaka madaming bar of soap ay magkakaroon ng bonus. So yung isa doon may 35 siyang bar of soap. So syempre binigyan ko ng bonus na 500 pesos. So tuwang-tuwa naman sila kasi nakakatawa din naman na alam mo nagpa-participate ka, hindi ka lang doon na parang nonchalant ka lang na nakikinig ka na wala ka lang pakialam. Pero ang maganda doon kasi they really participated, kapatid. Tapos yung mga basic accounting pagdating doon sa micro